0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da safiya tare da fatan an waye gari lafiya. Binta Ali Zur muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na wannan safiya. Zangon farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za a ji yadda baraka ta barke a jam'iyyar APC mai mulki a jihar Jigawa. Zamu je don jin me yayi zafi. A yau ta yau ake bikin ranar kare muhalli na duniya. Zamu je tarayyar Najeriya.

0: da makamai masu linzami. To masu sauraro labaran duniyar kenan, yanzu kuma za mu je ga rahotannin da muka yi muku tanadi.
1: DW harkokin yau.
0: A cikin harkokin namu na yau za a ji yadda kasar Habasha ke kokarin sasanta bangarorin da ke gaba da juna a Sudan. Da yake yau Juma'a ne muna tafi da rahoto na musamman inda za mu ji yadda wata matashiya a jihar Kaduna Najeriya ta kware wajen kera murhun zamani da ake amfani da kara da totuwar masara da buntu wajen samar da gawayin da ake amfani da shi. To wannan kenan, amma za mu fara dauko tushen rahotanninmu daga Najeriya. A jihar Jigawa take Najeriya akwai alamun baraka a jam'iyyar APC mai mulkin jihar, lamarin da ya janyo dakatar da wasu mambobin jam'iyyar kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakiliyarmu Zainab Shaibu Rabaringim ta aiko mana.
2: Jam'iyyar APC mai mulki a tarayyar Najeriya reshen jihar Jigawa ta dakatar da wasu mambobin jam'iyyar guda bakwai, ciki har da dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar auye kafin Hausa Ibrahim Usman Auyo, wanda aka fi sani da suna kamfani, bisa zargin aikata abubuwan da suka sabawa dokokin jam'iyyar. Malam Bashir Kundu shine sakataren yada labarai na jam'iyyar APC a jihar Jigawa.
3: Jam'iyyar APC ta dakatar da dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin hada jaka kafin Hausa Auyo da kuma wasu daga cikin shugabanni na mazabu da na lokacin gama hada na jaha, sakamakon samun su da muka yi a yanda aka kawo mana rahoto cewa dan majalisa ya zo kaunan karamar hukuma ta shiga garin su Auyo, ya fito yana magana wanda ya tada hankalin yan jam'iyya, ya nuna cewa abinda aka yi masa bai ji dadi ba saboda jam'iyyar APC ta fitar da takara ba shi ba, wannan shine yasa jam'iyyar ta rubuta musu takarda cewa ta dakatar da su.
2: Tambayar da ne wa ɗaya daga cikin wanda aka dakatar, Binta Auyo, wanda aka fi sani da Kanda Auyo, me ya hasala su har suka fara yi wa jam'iyyar zawon ƙasa, sai ta ce
4: wallahi ba gaskiya bane, an san ba ta yanda zamu yi wa jam'iyyar APC zagon ƙasa, ai sai tana nan muke nan tunda muna da mukamai, su so suke mu bar musu tsuntsiyar, mu kuma wallahi ba zamu bar APC ba yanzu aka fara. Muddin mai girma gwamnatin jihar Jigawa Malam Umar Namad da Modi yana APC, to wallahi ba gudu ba ta da baya, muna nan a APC.
2: Ganin ana ta sa to kasa katsi, shin me masana suka ce? Dr. Suleiman Isyaka Muhammad masani ne a harkokin siyasa da tsaro.
5: Wannan dakatarwa da jam'iyyar ta yi musu domin a yi bincike a tabbatar da sahihin wannan abin da suka yi daidai ne. Ya kamata a ce duk haƙoƙin da INEC ibawa a ɗan jam'iyya abu wannan haƙoƙin a tabbata cewa ba a daƙile wannan haƙoƙin ba. Wannan yanayi da sabon salo da aka shigo da shi na membobin jam'iyya su yi cin mutunci ga dattijan jam'iyya ba daidai ba ne, inda sun yi abin da ake zargi, kuma yin hakan zai lalata demokradiyya kuma ya saɓa dokar INEC.
2: Ɗaya daga cikin wanda wannan dakatarwa ta shafa, Baba Bullet, ya bayyana min tabbas an yi taro, sai dai kuma shi bai halarci taron ba, ballantana ya san da me aka faɗa a wajen taron. Shin wannan dakatarwa da aka yi yan jam'iyya tana nan a zaman dindindin har a yi zaɓe?
3: Ba kora ba ne, an dakatarwa da su ne kafin a ƙare bincike, domin an kama kwamiti a halin yanzu a bincika a ga yadda abin ya faru. Akwai batun zagon ƙasa wanda shi dan majalisa ya furta cewa za su kada jam'iyyar APC.
2: Lokacin da aka yi zaben fidda gwani an tuntube shi kafin a yi daidaito?
3: An tuntube dukkan wanda yake wakili da ke wannan karamar hukuma, kuma ya amince.
2: Ƙarshen rahoton kenan, Zainab Sha'ibu Rabaringin, DW Hausa daga Jigawa a Najeriya.
0: Ta kowace ranar 5 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin kare muhalli. Taken na banana wannan rana da aka kirkiro tun a shekara 1972 shine alamu sun bayyana. Sauran ya rage gare mu na rage dumamar yanayi har ma game da dawo da yanayin halittu da kuma sauya tsarin tattalin arzikinmu. Wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad ya duba mana yadda batun kare muhalli yake a Najeriya ga kuma rahotonsa.
6: A jihohin Borno da Yobe, kwararowar hamada da sare bishiyoyi da karancin ruwa na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma da hanyoyin samun abinci. Masana sun ce rikicin Boko Haram da matakin yaƙi da ta'addanci sun haifar da matsaloli ga muhalli, kamar yadda barista Abdullahi Muhammad Inuwa, shugaban ƙungiyar kare muhalli ta Movement for the Restoration of Nature a Turance, ya bayyana min.
7: An ana yaƙi, sojoji suna amfani da bindigogi, har da manyan bindigogi na artillery. Bindigogin artillery in sun ta fado guri suna tarwata guri su ma yan boko haram za su sare bishiyoyi don wadansu abubuwa nasu balantana ɗaya daga cikin manyan dajujjuka da muke da shi a nan yankin wato Sambisa yana cikin gurin da nan ne fagen fama gurin da ake yaki dan haka wani babban koma bayan ne ga dajujjukan mu wannan yakin
6: akwai kuma wasu matakai da hukumomi ke dauka na sare itatuwa a bakin hanyoyi saboda sa ido kan yan ta'adda da ke buya suna kai harin kwantan bauna ga jami'an tsaro da shi ma ke cutar da muhalli a cewar Ismaila Bima mai gombawa wani mai yaki da gurbatar muhalli wannan mataki na haifar da matsala ga mutane da hanyoyi da dabbobi da matsin rai
8: idan yanzu ka duba duk za ga hanyoyin mu yanzu lalacewa suke dan me dan saboda yawan sare bishiyoyin nan da ke yi ya sa hanyoyin sun zama ba abin da yake kare su sai dai daga ruwa zo zai zaizaye su ya sake tone su ya tafi yanzu aka gama sun ayyukan hanya ana share bishiyoyi ana sassare su babu ma alama mai da su to wannan babban hatsari ne
6: hukumomi na kasa daukar matakai wajen aiwatar da wasu shirye-shiryen kare muhalli saboda matsalolin tsaro yayin da dubban mutane da suka rasa matsugunin su ke kara matsin lamba ga albarkatun kasa yanzu aka dai yawaitar amfani da itace da gawayi saboda tsadar sinadarin gas da sauran makamashi na ci gaba da haddasa sare bishiyu da lalata muhalli to ko me ya kamata a yi domin magance wannan matsala tambara da naiwa Ibrahim Yusuf kenan wani mai rajin kare muhalli a Najeriya
9: akwai ililin muka da ake amfani da su a yi gawayi da ba sa cutarwa wanda kuma yakan zama makamashi da za a iya yin girki da kuma dumama gida da sauran irin amfanin nukan da itace zai iya yi wanda kuma wayannan gawayin ba wai daga wasu abubuwa ake yin su ba na chemicals daga amfanin gona ne
6: gwamnatoci dai yana cewa suna daukar matakai na yaki da gurbatar muhalli ta hanyar samar da itatuwa na musamman domin makamashi kamar yadda Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya gwamnan Gombe ya bayyana
10: musamman inda muka yi abin da ake kira woodlot a kowace karamar hukuma yanzu muna da shi bai kasa kadada 20 ba ko fiye sannan kowanne dinnan zai kawo yanayin da za su iya saran wannan itace dan yiri kansu a nan gaba
6: Al-Amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya
0: To daga Najeriya yanzu kuma za mu je makwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda hukumomi a jihar Tawa sun haramta sayar da man fetur a kasuwannin bayan fage a kan tituna hakan ya janyo korafi daga al'umma da ke yin irin wannan sana'ar waɗanda galiban su matasa ne wakilin mu Isu Mamman ya aika mana da wannan rahoton
11: Muna neman abinci an kwashe mu da tabuloli na sayar da essence yanzu haka ni ma kaina ina cikin wasawasin zuwa Lubi
12: wallahi al'amarin man nan dai ga hanan dai sai a hankali mai cikin garin na yau tun je na dai da darbabu man nan
13: gaskiya mai na bayan hoge shi ya taimaka mutane wallahi saboda kai tsa sun kasa wallahi sai ka ga bon sai ka wahala kana layi
14: wasu kenan da ke bayyana damuwar su biyo bayan matakin da hukumomi a birnin Tawa suka dauka na haranta sayar da man fetur a bayan fage musamman akan tituna A tsakiyar dare ne jami'an tsaron police da gendarme a hadi da Guard National suka fantsama a cikin gari inda suke biyar guraren sai da man fetur na bayan fage suna kwashe kwalabe a wani matakin haranta sai da shi akan tituna abinda ya jefa masu sana'ar cikin damuwa kamar yadda wannan matashin mai sai da man fetur a bayan fage da bai bukace bayyana sunan sa ba ke cewa
15: wanga lamari mu dai ba mu sa abinda za mu cewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una muna neman abinci an zo an samu cikin tashin hankali matasa suna neman abinci suna da su rasa aiki yi sun samu suna profite suna sayar da essence yanzu an zo an sa su cikin ukuba mun zo muna taimaka mutane an zo an samu cikin tashin hankali muna ta tunanin ma barin kasa zamu yi ko tsaya zamu yi ba mu sani ba muna ta wasawasi an kwashe mu da tabuloli na sayar da essence wani baba ma essence ba har da man bidan shi yake sayar da ba to tabulolin shi da kwalabe ne an zaka an kwashe ayira ma sai duka an kwashe an taya da su
14: babu shakka masu sana'ar ta bayan fage dai na taimakawa masu ababen hawa amma biyo bayan wannan matakin ya kasance wajibi su je gidajen sai da man da aka sani a hukumance sai dai kuma duk da hakan masu ababen hawa na nuna irin tasu damuwar
12: Zana Ibrahim Ismaila mai adaidaita wallahi al'amarin man nan dai ga hanan dai sai a hankali mai cikin garin na yau tun je na dai da darbabu man nan ina kukan man nan in same shi wanda zan sa ko rabin litre in ta station zo in sha shi babu ba
13: gaskiya mai na bayan hoge shi ya taimaka mutane wallahi to kun mu yanzu ma matsalan ma ko mun da mun jira ka ta kwasan mai sai mun karasa bina namu amma don dalilin wannan abu ba ka tai surplus na kana samu ne ba sai ka bi layi
14: a hukumance dai ko bai ga yankin Tawa a sassa daban-daban na kasar hukumomi sun dau makamancin wannan matakin domin yaki da sai da man fetur na bayan fage inda ake zargin yan ta'addan da samun wata kafa ta sayan man fetur akan tituna to amma a gidajen sai da man hukumomin na iya sa ido ga abin da kan iya zuwa ya dawo a cewar wata majiya ta kusa ga mahukunta a jihar Tawa A lokacin da na garzaya wani gidan sai da man fetur na tar da cincirin dan jama'a masu ababen hawa cikin layi ga kuma abin da wasu ke shedawa ta shiddi DW.
16: Stasan na muke kaga jeri na muka. Yanzu kaga wannan muke dauke uzuri na gare su.
17: Babu shi duka an dauke kayayyakin mai.
18: To mu bremen mu ta gyara mu matan da mu zo mu sa man mu mu taimu ta station yayi. Ka san da ja kenan ka san da plan na zaka zanki. Ka san yanzu sai ka dauki mataki.
14: Na dai bukaci shin ta bakin hukumomin domin sanin ko matakin na wucin gadi ne ko kuma na dindindin. Sai dai kuma hakata ta Chitura Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
0: To a gaba za mu sake komawa ga batun man fetur amma a kasar Mali kafin nan ga wannan sanarwar.
1: DW ra'ayin malamai.
19: Rikicin gabas ta tsakiya na ƙara rincabewa. Isra'ila da kungiyar Hezbollah suna ƙara artabu duk da shiga tsakanin Amurka. Yayin da ita kanta Amurka da Iran suke ci gaba da musanyar wuta ga mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafan makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddama kan kasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na gabas ta tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
0: Wannan haka yake domin jin ra'ayoyin malamai za a iya kasancewa da shirye-shiryenmu a ƙarshen mako. A ƙasar Mali har yanzu ana ci gaba da fama da matsalar rashin man fetur wanda daman ƙasar Niger ce ke sayar musu da man sana'ai jigilarsa cikin tankokin mai har zuwa ƙasar. Amma a baya-bayan nan sha'anin tsaro rashin tsaro ya ƙaru ya kuma haddasa cikas wajen jigilar man. Abdulrahman Hassan na ɗauke da ƙarin bayani.
20: A kusan dukkanin ƙasar ta Mali, samun man fetur kai tsaye wani abu ne mai wahala. Misali a Segu da ke a yankin tsakiya na ƙasar wanda ke da nisan kilomita 200 daga birnin Bamako. Mutane kan jan dogon layi a gidajen mai tun safe har zuwa yamma ba tare da samun man ba. Rundunar sojojin Mali ta fama ita ce ke yin jigilar man su biyu zuwa su uku a cikin wata a Segu. Tun can dama da an kai mai ɗin cikin sa'o'i 24 zuwa 48 gaba ɗaya ya ƙare ƙarƙab. Abin da ke haddasa tashin farashinsa a kasuwannin bayan fage kamar yadda wannan mutumin ya bayyana. Da zaran gidajen man sun rasa mai, to kasuwannin bayan fage su kam hannunsu ya tashi. Kuɗin lita ɗaya zai iya kai jikka har zuwa 5 ya danganta daga wurare. Muna tambayar kanmu kan cewar waɗanda ke yin wannan aikin suna amfani da matsalar da ake ciki ta tsaro domin arzuta kansu. Duk da cewar Segu na fuskantar ƙarancin man, wasu yankunan karkara kamar su Togo, Banakoro da Ngara, a can ana samun rasu da man fetur kai a kai a kan farashi tsakanin jikka zuwa 300 a kowace lita. Wasu na ganin matsalar rashin man fetur ɗin a garin Segu za ta iya durƙusar da tattalin arzikin garin. A ta fuskar tattalin arziki garin Segu yana iya mutuwa. Misali a jajibirin bikin sallah na Layya babbar sallah, manyan titunan birnin sun kasance kangaye babu kowa. Wannan wani abu ne da ba a saba gani ba. Yanzu haka wasu yaran 'yan makaranta da malamai suna fama da matsala ta rashin zuwa boko saboda wahalar samun sufuri, wanda farashinsa ya ninka daga $20 zuwa $40. A halin da ake ciki dai wasu majiyoyi na cewar 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai na samun man daga birnin Segu a ɓoye don gudanar da ayyukansu tare da haɗin kan wasu jama'a na garin. Ko da yake zuwa yanzu hukumomin yankin ba su tabbatar ba ko kuma musanta wannan labari, abinda ka iya zama dalili na biyu na ƙarancin man da ake fama da shi a ƙasar ta Mali.
0: Tumadala an gaida Abdulrahman Hassan da wannan rahoton. Bayan shafa sama da shekaru uku da barkewar yakin Sudan, kasar Habasha na ɗaukar nauyin taron ƙasa da ƙasa da ya haɗa ɓangarorin biyu da domin lalubo bakin zaren kawo ƙarshen yakin. Wakilinmu Mahmudu Yayi Azare daga yankin gabas ta tsakiya na ɗauke da ƙarin bayani.
21: Taron tattaunawar na Addis Ababa wanda aka fara a makon farko na wannan watan na Yuni, babban yunkuri ne na ƙasa da ƙasa da nufin tattara ɓangarorin siyasa da na farar hular ƙasar ta Sudan wuri guda don kawo ƙarshen yakin da ya ɗaiɗaita ƙasar. An kuma shirya taron ne ƙarƙashin jagorancin wata haɗakar ƙungiyoyi biyar na duniya da ake kiransu Quintet. waɗanda suka hada da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da Hukumar IGAD game da Ƙungiyar Ƙasashen Larabawa da Ƙungiyar Tarayyar Turai. Babban burin taron dai shine samar da dandamalin tattaunawar siyasa guda tsakanin 'yan ƙasar ta Sudan don tattaunawa kan yadda za a kai ga cimma dakatar da yaƙi a ƙasar game da girka tafarkin demokuraɗiyya na gaskiya, kamar yadda Helison Jeffery na ƙungiyar tarayyar Turai ke faɗi.
4: From what we know about it currently, military from Sudan.
21: Dace kamar yadda muka sani a yanzu haka a Sudan bangarorin sojin ƙasar na ci gaba da zaman 'yan marina ne, dukwa da irin matsanancin halin rayuwar da 'yan ƙasar ke ciki. Ci gaba da zama cikin irin wannan yanayin ba tare da taɓuka komai ba abin takaici ne, lamarin da ya tilasta mu yunkurawa a wannan karan don lalubo mafitar siyasa ga rikicin ƙasar ta Sudan ta hanyar mayar da ɓangarorin sojin da ke yaƙi a ƙasar saniyar ware sakamakon ci gaba da ƙin yin sulhu da suke. Wannan taron dai yana da matuƙar mahimmanci kasancewarsa shine irinsa na farko da ya nasarar samar da dandali guda da ya haɗa wakilan ƙungiyoyin da ke goyon bayan rundunar sojin ƙasar ta Sudan da ma masu goyon bayan dakarun RSF na 'yan tawaye game da ƙungiyoyin farar hula masu adawa da yaƙi a ƙasar. Dama dai tun lokacin gayyatar taron rundunar sojin ƙasar ta Sudan ta yi riga malam masallaci wajen yin fitali da duk wani sakamako ko buƙatu da za a dandale kansu a kuma tunkare su da su a taron, kasancewarsa ana gudanar da shi ne a ƙasar Habasha, ƙasar da suke zarginta da zama uwa ba da mama ga 'yan tawayen RSF. To sai dai kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar ta Habasha Gedu Andargachu ke faɗi, zargin da gwamnatin sojin ta Sudan ke wa ƙasarsa shakulatun ɓangaro ne.
5: We in Ethiopia who work.
21: Yace mu mahukunta a Habasha mun yi ta yin aiki tukuru babu ƙaƙƙautawa don haɗa kan ɓangarorin Sudan da ke yaƙi da juna su sasanta, domin ko shakka babu abin da ya shafi ido ya shafi hanci. Mu ne farkon waɗanda za mu fara cutuwa da duk wani tashin hankalin da ke faruwa a Sudan.
5: Peace in Ethiopia.
21: Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
0: To yanzu kuma sai rahotonmu na musamman.
22: Himma dai matasa.
0: Aisha Muhammad matashiya ce 'yar shekara 25 da ta kware wajen kera murhun zamani da ake amfani da kara, totuwar masara da buntu wajen samar da gawayin da ake amfani da shi. Ta fara koyon wannan sana'a ne tun tana da shekara 20 a lokacin take karatun diploma. Wakilinmu na Kaduna Muhammad Muhammad ya aika mana da ƙarin bayani.
23: Aisha Muhammad, wadda aka fi sani da Ummu, matashiya ce 'yar shekara 25 da ta kware wajen kera murhun zamani, ta fara koyon wannan sana'a tana da shekara 20 a lokacin da take karatun diploma.
24: Bangaren banking and finance. So kawai sai na yi la'akari da ya kamata in samu wata sana'a na hannu don ba za ka ce ka dogara da karatu ba yau.
23: Ta sha gwagwarmaya sosai a lokacin da take koyon sana'ar.
24: Da farko dai mun fara koyon gawayi mahaɗin amfani da kurfot. Ana yi da irin karan dawa, kauran masara, buntun shinkafa da totuwar masara da kuma yados. Muna zuwa mu samu irin wa'innan ne a cikin wajen gona inda mutane suka yi noma. Muzo mu sarrafa mu mai da shi gawayi.
23: A matsayinta na mai koyon aiki, ta fuskanci kalubale iri-iri. Rayuwa ba ta kasance mai sauki ba gare ta. Zama cikin hayaniya kama daga tafiya mai nisa zuwa wurin koyon.
24: Daga inda nake zuwa guraren aƙalla zaka kashe 1,000 zuwa da dawowa. Akwai tsangwama, akwai sa aike da sauransu.
23: Duk da cewa fannin da ta karanta ya sha bamban da wannan sana'a, Ummu ta fahimci cewar wayar da kan al'umma, musamman mata, game da amfani da wannan murhu zai taimaka matuƙa wajen kare muhalli daga illolin sauyin yanayi.
24: Naga cewa muna samun ƙalubale na canjin yanayi a gari na climate change. Ana amfani da karan dawon nan ana girki. Wannan hayaƙin da muke shaƙa shi ma illa ne a cikin jikinmu. A daina yawan sare-saren itace yana sa dumama yanayi.
23: Bayan an fitar da ita daga gandu domin ta fara cin gashin kanta, alubale da dama sun biyo baya. Rashin jari da kayan aiki sun kasance manyan matsalolin da suka hana ta samun sauƙin fara sana'ar.
24: Dole zaka fara la'akari yadda zaka samu jari. Idan shago ne zaka buɗe, dole sai kana da jari, babban kalubale ne.
23: Duk da haka, matashiyar ta yi tsayin daka tare da cigaba da neman mafita har ta samu damar kafa kanta. Yanzu haka, Ummu ta zama sananniya a fannin kera murhun zamani. Tana da mata da dama a ƙarƙashinta da ke koyon wannan sana'ar.
24: Na koya muwa wasu, gashi har su ma sun iya, wasu ma suna zuwa don su ma su samu mu koya musu su iya, kuma insha Allah za mu ci gaba da koya musu, ba za mu gaji ba.
23: Sadiya Muhammad Sani guda ce daga cikin yaran da take koyarwa. Ta bayyana yadda malamar ta su ke kula da su, tare da ba su shawara domin kaucewa kalubale da ta fuskanta a lokacin da take koyon sana'ar.
2: Kuma insha Allah ni ma ina sa ran wata rana in kafu haka in dinga yi ina sayar da.
23: A ƙarshe, burin matashiyar shine ta ga matasa musamman ƴan mata sun daina zaman kashe wando. Muhammad DW Hausa daga Kaduna, Najeriya.
0: To madalla masu sauraro, da wannan rahotanni muka kawo ƙarshen rahotanni da muka yi muku tanadi a wannan safiyar. A madadin Suleiman Babayo, editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku, Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
3: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa Jamus da kungiyar tarayyar Turai EU sun kaddamar da wani shiri na kula da albarkatun ruwa a yankin tafkin Chadi da nufin kare muhalli da ma inganta rayuwar al'umma. A Najeriya majalisar wakilan kasar ce ta fara cike kan zargin yadda jam'iyyu suka karya dokokin zabe yayin zabukan faddagwani a wannan juma'ar ce kuma shugaban gwamnatin mulkin sojin Niger wato Abdurrahman Tchiani ke kammala ziyarar aiki a kasar Turkiya bayan da kasashen biyu suka sanya hannu kan yarjejeniya a fannoni daban-daban waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ta amince da janyewa daga yankin Litani na kudancin Lebanon. Najeriya za ta kwashe al'umma ta fiye da 1000 daga Afirka ta Kudu sakamakon matsalar kyamar baki. Kishirwa da tsananin zafi sun halaka matafiya kusan 50 bayan lalacewar motarsu a Saharar Niger. Kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran ta amince da janye dakaranta da ke jibgiya a gabar kogin Litani na kudancin kasar da zarar Isra'ila ta fice daga yankin. Shugaban majalisar dokokin Lebanon kuma na hannun daman Hezbollah Nabi Peri ne bayyana hakan. Yana mai jaddada cewa hakan zai faru ne matakar aka cimma dawwammamiyar jejeniyar tsagaita wuta tare da janyewa Isra'ila daga kasar. Wannan na cikin sanarwar da shugaban majalisar ta Lebanon ya fitar a wannan juma'a kasancewar sababbin jami'i mai shiga tsakani na Hezbollah. Hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya WFP ta yi gargaɗin cewa rikicin gabas ta tsakiya ya ƙara jefa miliyoyin mutane cikin matsanancin hali na yunwa sanadiyar tsadar makamashi da harkokin sufuri. Bugu da ƙari kuma ana ci gaba da fuskantar hauhawar farashin kayan masarufi a daidai lokacin da ƙungiyoyin agaji ke ƙara tsandama cikin yanayin katsewar kuɗaɗen tallafi daga duniya. Hasashen WFP na watan Maris da ya gabata ya nuna cewa mutane miliyan 45 ne ke kan siraɗin shiga wannan ƙangin yunwa har zuwa wannan wata na Yuni da muke ciki, duk a dalilin ƙarancin makamashin man fetur da duniya ke ciki a yanzu. Ƙasashen da masifar ta fi tsanani sun ƙunshi Afghanistan da Somalia da kuma Sri Lanka, wanda ya samo asali a dalilin yaƙin haɗin gwiwa da ƙasashen Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar a kan Iran a ranar 28 ga Fabrairun da ya gabata. Ƙasashen Ukraine da Rasha sun yi musayar ɗaruruwan fursunonin yaƙi a tsakaninsu yau juma'a, kwana guda bayan da aka jiyo shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine na roƙon takwaransa na Rasha Vladimir Putin da su zauna da juna domin ganawar ƙeƙe da ƙeƙe wadda za ta samar da hanyar dakatar da yaƙin da suke gwabzawa. Adadin da ya nuna cewa ƙasashen biyu sun yi musayar fursunonin yaƙi kenan dubai tun bayan mamayar da Rasha ta ƙaddamar a kan Ukraine fiye da shekaru huɗu da suka gabata. Ma'aikatar tsaron Rasha ta tabbatar da karɓar nata sojojin 185 kamar yadda ita ma Ukraine ta karɓi nata 185. Dan ƙungiyar tarayyar Turai EU ta yi maraba da buƙatar ganawar gaba da gaba na Mr. Zelensky ya nemi yi da takwaransa na Rasha Putin kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar Anita Hipa ta sanar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Najeriya na shirin kwashe al'ummar ta fiye da 1000 daga Afirka ta Kudu sanadiyar zafafar aƙidar kyamar baƙaƙen fata da ke ƙara munana a ƙasar wato xenophobia, har ma aka kashe wasu kan zargin rashin takardun izinin zama a ƙasar. Matakin na Abuja na zuwa ne bayan da makwabciyar ta Ghana ta kwashe ɗaruruwan 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudun sanadiyar tsanantar zanga-zangar ƙin jinin baƙi baƙa fata a ƙasar tsawon watanni. A ranar Alhamis aka fara aikin tantance 'yan Najeriya da za a kwaso bisa amincewarsu, kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Kemebe Biyanfa ya tabbatar wa kamfanin dillacin labaran Faransa AFP a wannan juma'a. Sarwar da ofishin jakadancin Najeriya na birnin Pretoria ya fitar a ranar Talata ta ce ta cimma yarjejeniya da ƙasar domin ba da damar fita daga ƙasar ga waɗanda suka aika telefin shiga Afirka ta Kudun ba tare da izini ba, maimakon kama su don hukunta su. Hukumomi a Agadez da ke jamhuriyar Nijar sun tabbatar da mutuwar matafiya 49 sanadiyar tsananin zafi da kishirwa bayan lalacewar motarsa a tsakiyar Sahara tsawon kwanaki uku. Motar matafiyan ta lalace a cikin Sahara mai nisan kilomita 80 da yankin Asamaka dake kan iyakar Niger da kasashen Algeria da Mali. Lokacin da suke komawa gida bayan kammala hutun babbar sallah kamar yadda sanarwar hukumomin suka tabbatar. Koda yake mutane biyu sun tsira da rayukansu bayan yin tattaki na fiye da kilomita 50 kafin isa wurin da suka samu ruwa, inji sanarwar. To ƙarshen labaran duniya kenan.
1: Wanda Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya fassara ya kuma karanto daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yanzu muna tafa da sharhunan jaridan Jamus akan nahiyar Afrika shirye-shiryen dandalin matasa da jika karu da kuma wasiƙun masu sauraro za su biyo baya. Amma kafin mu dauko tushen rahotannin daga tafkin Chadi. Gwamnatin Jamus da kungiyar tarayyar Turai wato EU sun kaddamar da sabon shirin kula da albarkatun ruwa na tafkin Chadi domin karfafa zaman lafiya da inganta rayuwar al'ummomin yankin musamman ma arewa maso gabashin Najeriya. Ana sa ran shirin zai taimaka wa kasashen yankin wajen kare muhalli da inganta rayuwar al'umma. Wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad na dauke da rahoto akai.
3: Tafkin Chadi na samar da ruwa da hanyoyin abinci ga sama da mutane miliyan 50 a kasashen Najeriya da Chadi da Niger da Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya, lamarin da yasa ake kallon su a matsayin ɗaya daga cikin muhimman albarkatun ruwa na nahiyar Afrika. Bisa wannan ne kasar Jamus da tarayyar Turai suka fito da wannan shiri mai suna Lake Chad Water Management Action da nufin karfafa haɗin kai tsakanin kasashen yankin wajen sarrafa ruwa da taimakawa al'umma su jure tsarin sauyin yanayi tare da bunƙasa ci gaba mai dorewa. Ana sa ran shirin zai taimaka wajen inganta kula da muhalli da karfafa juriyar al'umma wajen fuskantar kalubale da kuma bada gudummawa wajen samar da zaman lafiya a yankunan da matsalolin sauyin yanayi da rashin tsaro ya shafa, kamar yankin arewa maso gabashin Najeriya. Wasu daga cikin al'ummar wannan yankin kamar Malama Sahura Usman sun bayyana yadda suka ji da wannan mataki da suka yi fatan zai cire musu kitse a wuta.
4: To gaskiya wannan yunkuri da kasar Jamus take yi da haɗin gwiwa tarayyar Turai yunkuri ne mai kyau, musamman mu mazauna yankin tafkin Chadi. Duk abin da zai inganta mana harkokin noma da kamun kifi, wanda dama abin da tafkin ko ince yankin ya shahara da shi kenan, gaskiya abin farin ciki ne kuma abin maraba ne. Saboda haka muna amfani da wannan dama, muna godewa ita kasar Jamus da kuma tarayyar Turai.
3: A cewar ambasada Hafizu Aminu Daiba, wani mai fashin baki kan harkokin yau da kullum, wannan matakin shi ne ake bukata a wannan lokaci, kuma dama kasar Jamus ta saba yin irin waɗannan ayyuka.
5: Wannan tunani ne mai kyau wanda muna goyon bayan hakan 100%. Kuma kasar Jamus dama ba wannan shi ne karo na farko ba da take taimakawa Najeriya da tarayyar Turai wajen taimakawa abin da ya shafi haɓaka tattalin arziki da zaman lafiya da dukkan abin da ya kamata. Babu shakka wannan abin a yaba ne, kuma wannan abin da ya kamata a jinjina musu ne, domin dama shi ne abin da ya fi kamata.
3: Masana kamar Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe da ke da Maturu na ganin cewa shirin zai taimaka wajen rage rikice-rikice da ke da alaka da albarkatun ruwa da ƙasa a yankin tafkin Chadi, sai dai ya nemi a ƙarfafa tsaro domin samun nasarar shirin.
6: In ka duba a tarihi zaka ga cewa wurin nan abu guri ne mai albarkatun na arziki, tarun arziki a waje. Wani abu ne wanda zai kawo ci gaba, kuma za a kawo zaman lafiya a wajen mutane, za a yi project za su amfana. Abu ne mai kyau wanda kuma hakan ci gaba ne. Amma kafin wannan abun ya kamata a maida hankali sosai a tabbatar da cewa abun da zai yi ba zai dawo kuma ya cutar da al'ummar da suke zaune a wannan wurare ko kuma kasar ba.
3: Masana sun yi imanin cewa shirin zai yi tasiri da ake bukata, saboda zai farfado da sana'o'in da al'ummar yankin ke yi, wanda kuma hakan zai farfado da tattalin arzikin kasa da samar da ayyukan yi, wanda zai taimaka wajen rage yawan matasa masu shiga kungiyoyin 'yan ta'adda. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: Ita kuwa Majalisar Wakilan Najeriya ta fara bincike ne akan zargin karya dokar zaɓe da jam'iyyun siyasa suka yi a zaɓukan Fadagwani da suka gudanar. Jam'iyyun dai suna dogara ne da sashen dokar da ya ayyana cewa batun cikin gida na jam'iyyu ba na kaiwa gaban kotu ba ne. Amma shin yaya tsarin yake, musamman idan sun karya dokokin da suka tsara wa kansu da kuma na tsarin mulkin ƙasa? Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
7: Majalisar Wakilan Najeriya ta shiga wannan batu ne na kwama calar da ta faru a lokacin zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyun siyasar Najeriya. Wato na fidda 'yan takara da za su shiga zaben da za a yi a shekara mai zuwa. Jami'in sun zama ruwan zafi baka da gefe domin abubuwa sun faru a ɗaukacin jami'in babu wacce zaben da ta yi bai bar baya da ƙura ba. Wannan ya sanya majalisar wakilan bayyana cewa an yi wa dokar zaben Najeriya hawan ƙawara don haka za ta bincika domin ɗaukan mataki. Umaru Salisu Yusuf ya bayyana abin da ya ɗaga masu hankali.
8: Federal extant laws.
7: Ce majalisa ta nuna damuwa ne akan abubuwan da suka faru da suka shafi zaben fidda gwani inda aka yi wa dokar zaben karan tsaye musamman jami'an gwamnati da ke rike da mukami. Amma kuma sun shiga takara duk da cewa tanaje-tanaje sun gargadi yin hakan. Wannan ya sabawa doka.
8: A regulation.
7: Zaben fidda gwani da aka gudanar a jami'in ya zama mafi muni a irinsa da ya taɓa faruwa a siyasar Najeriya. Malam Abdulrahman Kwacham ɗaya ne daga cikin 'yan takarar da wannan ya faru da shi.
9: Na tsaya ya kai so biyu a cikin jam'iyyar an yi clearing ɗina. Na tsaya wasu jam'iyyu na ji har ƙarshen zaɓe an yi clearing nawa. Wannan kuma a ranar da ake zaɓe a ranar aka tura aka ce an yi disqualifying ɗina. Shi na tura musu a rubuce su bani. Me yasa suka yi disqualifying nawa? Za su gaya mini amma in ba su bani ba zan buƙata kotu. Anya wannan abun da aka yi nan zai haifar mutane alheri a ƙasar nan.
7: Jam'iyyun siyasar Najeriya da yana dagewa ne da tanajin da dokar zaben kasar ta yi da ke cewa batun harkokin jam'iyyun siyasu al'amari ne na cikin gida don haka ba za a tunkari wata kotu ba. Abin da ya sanya jam'iyyun kafa kwamitocin sauraron bin bahasin abubuwan da suka faru. Malam Faisal Kabiru jigo ne a jam'iyyar ADC ta 'yan adawa.
10: To dama shi gasan zaɓe a Najeriya kullum baka raba shi da korafe-korafe. Idan mutum bai nasara ba, duk wanda bai nasara ba zai fito yana korafin cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru. Inda kuma yayi nasara ba ka ji yayi shiru ko da guntun suna ganin anan ma an yi ba daidai ba. Na biyu, duk wanda yake da korafi a cikin mutanen da suke takara kowa ya san inda ake kaiwa korafi. Baka dauki korafinka ne ka kai shi inda ya kamata hanyoyin da dokar jam'iyya ta tanada. Wanda yayi nasara da wanda bai nasara ba duk babu wanda ya fada a ciki domin bukatar iri ɗaya ce.
7: To sai dai gabarinsa Buhari Yusuf ƙwararren lauya a Najeriya ya rura zare da abawan yadda al'amarin yake.
11: Wannan abu haka yake to amma ba a bar shi wato babu kariya ba. Duk da waɗancan dokoki da wancan tsari da ya taho to fa akwai inda wanda aka sabawa a wajen fage na fidda gwani da sauransu zai iya kaiwa ƙara. Wato inda aka tabbatar da dokan da ita kanta fatin ta kafa wa kanta inda ta saba musu za ka iya tafiya kotu. Inda aka saba wa gundarin tsarin mulki koko doka na zaɓe na ƙasa to shi ma wanda aka yi wannan zai iya tafiya kotu ya shigar da ƙara.
7: Daga wannan batu da majalisar wakilan ƙasar ta yi ya samar da kyakkyawar fata musamman fahimtar waɗanda abin ya shafa za su iya tunkaran kotu. Idan ba su samu mafita a ƙoƙarin da jami'in suka yi da alkawari na sulhunta al'amuran ba. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To a wannan juma'a ce shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger Janar Abdurrahman Chiani ke kammala ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai kasar Turkiya inda kasashen biyu suka kara karfafa hulɗar da ke tsakaninsu tare da rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da dama da suka hada da manyan makarantu da fannin kasuwanci da kiwon lafiya da kuma diplomasiya. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya duba mana tasirin wannan ziyara ga kasar ta Niger ga kuma rahoton da ya aika mana.
12: Yayin wannan ziyarar aiki da shugaban kasar ta Niger Janar Abdurrahman Chani ya kai a kasar Turkiya, ya gana da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan, inda bayan da tawaga kasar ta Niger ta gudanar da tattaunawar aiki ta hannu da hannu da bangaren kasar ta Turkiya a karkashin jagorancin shugaba Erdogan, shugabannin biyu sun jaddada aniyarsu ta karfafa dangantaka da daukaka tarihi a tsakanin kasashen biyu. Sai dai ga masu sharhi kan al'amuran da ke gudana a harkokin tafiyar da mulki a kasar ta Niger ta bakin Umaru Kante, ya ce Turkiya ƙasa ce da ake iya cin riba sosai idan aka yi kyakkyawar hulɗa da ita.
13: idan ka duba fannoni wayanda aka dora ma hannu aka ƙara ƙarfafa su, akwai na kiwon lahiya, akwai na ilimi, akwai misali na kasuwanci, kuma akwai na harkar tsaro. To idan ka dauki wannan fannonin su kadai, fannoni ne wanda idan babu su babu ci gaba a kowace ƙasa ta duniya. To gaskiya ni ina ganin ƙasa ce wadda ake iya anhwana da ita sosai.
12: A fannin ilimi, bangarorin biyu da sun cimma yarjejeniyoyi na tsakanin jami'o'i daga shekara ta 2026 zuwa 2030, an kuma rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da ta shafi hukumar haɗin gwiwa ta tattalin arziki da kasuwanci tsakanin ministan kula da harkokin kasuwanci na Turkiya, Omer Bolat, da kuma takwaransa ministan harkokin kasuwanci da masana'antu na jamhuriyar Nijar, Malam Abdullahi Saidu. Sai dai da yake magana kan ribar da Nijar ɗin ka iya ci na waɗannan yarjejeniyoyi. Kasim Isa, tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan kwadago a jamhuriyar ta Nijar, ya ce koda shugaban ƙasa ya yi aiki an cimma yarjejeniyoyi, sai fa a nan gida masu kula da aiwatarwa sun yi nasu aikin yadda ta kamata za a ga ribar.
14: Shi shugaban ƙasa kaman mai gida ne, ya je ya yi farauta ya kawo nama, ya kawo shinkafa, ya kawo gyada, ya kawo abubuwa iri-iri. Idan a gida ya kawo babu wanda zasu sarrafa wannan abincin ya yi daɗi, to sai a yi ɓanna. Dole ne sai da gwamnati wadda ta cincinta kowane yana a matsayin kishin nan da abubuwan da alƙawarin shi shugaban ƙasa ya ɗauko shi zai je ya aikata su.
12: A fannin kiwon lafiya, ministan kula da harkokin kiwon lafiya na Turkiya, Kemal Memisoglu, da takwaransa na Nijar, Garba Hakimi, sun yi musayar yarjejeniyoyi game da aikin haɗin gwiwa da kuma batun canzawa asibitin amintaka na Nijar da Turkiya wuri da kuma inganta shi. Dr. Ila Ayuba shine shugaban kungiyar manyan likitoci ta Sanfamer ta ƙasar Nijar, ya ce suna da kyakkyawan fata dangane da wannan ziyara, musamman ma a fannin kiwon lafiya.
15: Musamman bisa ga horo likitocinmu su tahi Turkiya su ƙara sani bisa ga wani fanni na musamman, kuma bisa ga kayayyakin aiki, musamman kaya na binciken jini ko na binciken ƙwaƙwalwa da sauransu. Kuma su abin da shahin magani in akwai wani horo wanda mutanenmu za su tasu zo su yi.
12: A fannin harkokin diplomasiya dai, ƙasashen biyu sun kuma sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin kwalejin diplomasiya ta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Turkiya da cibiyar nazarin harkokin diplomasiya da dabaru ta ƙasar Nijar, wanda ministan tsaron ƙasa na Turkiya Yasar Güler da ministan harkokin wajen ƙasar Nijar Bakar Yawo Sangare suka yi musaya takardu bayan rattaba hannu. Sannan shugaba Chani ya jinjina yadda ake tafiyar da hulɗa ta tsaro tsakanin Nijar ɗin da Turkiya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
1: To yanzu kuma sai sharhunan jaridan Jamus akan nahiyar Afrika tare da Latifa Mustafa Jafar.
16: Bamu fara da jaridar The Target Sighting a sharhinta mai taken Kenya wajen jefa Amerikawan da ake zargin sun kamu da Ebola. Ta ce saboda Ebola na ci gaba da yaduwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, ya kamata Kenya ta karba Amerikawan da ake zargin sun kamu da cutar a yankin. Akwai korafe-korafe a kotuna da zanga-zanga a kan tituna kan shirin Amurka na samar da sansanin killace 'yan ƙasarta a Kenya. The Target Sighting ta ce ɗaruruwan masu zanga-zanga sun nuna damuwarsu a Nanyuki, ɗan ƙaramin gari da ke da nisan kilomita 200 da arewacin Nairobi, babban birnin ƙasar ta Kenya. Sun yi ta ƙona tayoyi da toshe hanyoyi, inda mutane biyu suka jikkata yayin zanga-zangar, kamar yadda kafofin yaɗa labarai suka ruwaito. Amurkan dai za ta kafa sansanin killace masu ɗauke da cutar Ebola a garin na Nanyuki, wanda zai ƙunshi gadaje 50. Rahotanni sun nunar da cewa kuɗin kafa sansanin ya kai dalar Amurka miliyan 13. A nata sharhin mai taken mayarwa gida da hana dawowa, jaridar Süddeutsche Zeitung ta ce masu neman mafakar da ba amince da takardunsu ba za su kare a Uganda. Brussels ta kaddamar da yunkurinta na farko na neman mafaka daga ƙasashen da ba na Turai ba. Süddeutsche Zeitung ta ce ƙungiyar tarayyar Turai EU na sake ƙara tsaurar matakanta kan baki. Ta baiwa ƙasashe mambobinta damar yiwuwar mayar da masu neman mafakar da ba a amince da takardunsu ba zuwa cibiyoyin mayar da su gida da ke wajen Turai. A bara, kaso 28 cikin 100 ne kacal da aka buƙaci su fice daga wata ƙasa suka bar Turai. An ɗauki sababbin matakan domin ƙara yawan wannan adadi. Masu shiga tsakani daga Majalisar Tarayyar Turai da kuma ƙasashen EU ɗin sun amince da matakin doka na ƙarshe a ranar Litinin 1 ga watan Yunin 2026. Abu ne da kowa ya sani, ministan harkokin cikin gida na Jamus ya ce suna tattaunawa da ƙasashen Holland da Denmark da kuma Austria kan batun samun ƙasar da ta dace a mayar da masu neman mafakar da aka yi watsi da takardunsu. A ƙarƙashin dokokin EU, tilas ƙasar da za a yi wannan aikin tare da ita ta kasance tana girmama haƙƙin ɗan Adam da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. An yi ta ambaton sunan Uganda, tuni ma da yi mahukuntan Holland suka tuntuɓi gwamnatin Kampala. Ba mu karkare da jaridar Frankfurt Allgemeine Zeitung a shirinta mai taken kotun hukunta masu aikata manyan laifuka da ke birnin The Hague na matsa lamba ga Saliyo. Holland na son a miƙa mata wanda ya aikata laifi. Jaridar ta ce Jos Lydekas na cikin jerin sunayen masu aikata manyan laifuka da Turai ke neman ruwa a Jallo, amma kuma kowa ya san a ina yake zaune. Yana Saliyo. Wannan a bayyane yake karara tun lokacin da aka ga mutumin da aka yanke hukuncin daurin shekaru 80 a gidan kaso ba tare da ya halarci zaman kotu ba sakamakon safarar hodar Iblis a yayin bikin sabuwar shekara a farkon shekara ta 2025 a Saliyo. Frankfurt Allgemeine Zeitung ta ce an ga faifan bidiyo da ya nuna shugaban kasar Saliyo din Julius Maada Bio a sahun gaba a coci yana addu'o'i a ƙauyen su, yayin da sahu biyu bayan nasa aka ga mutumin da aka fi sani a ƙauyen su da Bolet Jos, wato Fat Jos, zaune kusa da yar shugaban kasar Agnes Bio. Rahotanni sun bayyana cewa mutanen biyu ma'aurata ne, kana akwai yiwuwar sun haihu tare. Wannan ka iya zama babban dalilin da Holland ba za ta iya taba shi ba saboda yana ƙarƙashin kariyar iyalan shugaban ƙasa.
1: Ta gaida Latifa Mustafa Jafar da kuma wannan wato rahoto na ta muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon. Amma kafin shirin ya dora ga wannan sakon.
0: DW Ra'ayin malamai.
17: Rikicin gabas ta tsakiya na ƙararin cabewa. Isra'ila da kungiyar Hezbollah suna ƙara artabu duk da shiga tsakanin Amurka, yayin da ita kanta Amurka da Iran suke ci gaba da musanyar wuta. Ga mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafan makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan kasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na gabas ta tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
1: Da fatan za a kasance da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Yanzu kuma kai tsaye za mu shiga ga fagen shirye-shiryenmu, farawa da shirin dandalin matasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW dandalin matasa.
18: So idan wannan dabarwan ta ci gaba, za ka ga da cewa zai wuya a iya kawo manya-manyan sauyi a waɗannan ɓangarori, kuma zai jama gwamnati baƙin jini wanda zai sa da yawa daga cikin matasa su yi kirda Allah ware da wannan gwamnati.
19: Matasa su ne kaso 77% na al'umma, kuma suke da alhakin nema wa kansu mafita wajen fafutukar kafa gwamnatin da za ta kare maradansu. A tsawon shekaru 26, matasa sun yi bore a wasu ƙasashen duniya ta hanyar dunkulewa a matsayin tsintsiya domin kawar da gwamnatocin kama karya ko kuma shugabannin da suka gaza kawo sauyi a rayuwarsu. Sunana Musa Tijjani Ahmad.

0: To amma zanga-zanga mafi daukar hankali da matasa suka yi a cikin shekaru 25 ita ce ta kasashen Larabawa wato Arab Spring daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2012 wadda ta kawo ƙarshen mulkin Zainal Abidin bin Ali na Tunisia da Hussein Mubarak na Masar da Muammar Gaddafi na Libya har ma da Ali Abdullah Sali na kasar Yemen. Ambassador Ismail Ahmad mai sharhi ne kan diplomasiya ya ce har yanzu da sauran runa a kaba dangane da cimma muradun matasan kasashen Larabawa.
1: Kusan dukkanin kasashen nan kafin a yi wannan wato zanga-zangar juyin juya hali da ake kira ta Arab Spring din, yaya tattalin arzikinsu yake, yaya tsaro, yaya zaman lafiyarsu yake, yaya kuma yanzu irin dubun dubatan mutanen da aka yi asarar rayuka a Libya, dubu ɗarurrukan da aka yi asara a Syria, ɗaruruwa da aka yi asara a Tunisia, kazalika Egypt, wannan ba za ka iya kiran shi ba a matsayin sun samu riba ko kuma haƙasu ta cimma ruwa, illa iyaka dai ma da ƙasashen suka shiga cikin wato matsaloli wanda har yanzu ba su gama farfaɗowa ba.
0: To kwasam a 'yan kwanakin da suka gabata matasa a ƙasar India sun kafa wata jam'iyya ta masu zaman kashe wando mai suna Cockroach Janta Party ta kyankyasai. Ga dai abin da shugaban jam'iyyar Abhijit Dibke ke cewa kan manufar kafa jam'iyyar.
2: This is a movement that we will be taking forward and
0: yace wannan gwagwarmaya ce da muka sanya a gaba, kuma zan koma India don ci gaba da jan ragamar wannan tafiya ta nuna damuwar mu, kuma tabbas za mu kawo sauyi kan yadda ake tafiyar da siyasar ƙasa.
2: And we can change the political discourse of the country.
0: To wai shin wannan wani salo ne aka bujuro da shi a fakaice domin kwatar gwamnati a ƙasar India? Ga dai ambassador Ismail Ahmad.
1: Za su iya kafa babbar jam'iyya mai ƙarfi idan sun haɗe kai, an haƙura da bambanci na yanki, an haƙura da bambanci na addini. Suna da yawan gaske matasa a India wanda ba su da aiki, domin daga samar da wannan ƙungiyar zuwa yanzu miliyoyi ne suka zama mambobi a online. Amma ka sani cewa siyasar ƙasar India tana da ƙarfi, ana amfani da wato kuɗi da kuma ƙarfin faɗa aji, wanda kuma gaskiya matasa a yanzu ba su kama hanyar samun wannan ragamar ba a India.
0: Masu sauraro, a nan za mu sanya aya a cikin shirinku na dandalin matasa a wannan mako. A madadin Dr. Ibrahim Babasha tambaya daga Sokoto da ambassador Ismail Ahmad daga Kano, nake cewa mu yi lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: Tuba da lagai da Musa Tijjani Ahmad da wannan shiri, yanzu kuma sai wasan kwaikwayon ji ka karo.
4: DW ji ka karo.
5: Ilimin fasahar zamani.
6: Daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karo. A sabon wasannin namu na 'yan zamanin kwamfuta mai suna Rabiu Yasu Kilayi, wannan shine kashi na uku na labarin wanda ya faru a garin Tunkuza da ke nahiyar Afirka. A kashin da ya gabata a garin Tunkuzar, masu ƙarfin iko a siyasance wato shugaba Yunusa da babban kwamandan sojoji Karya Dantse da kuma ministan harkokin cikin gida Mati suna ta tsare-tsaren yadda za su sake karɓar gwamnati duk da ƙalubalen rashin lafiya da shugaban yake fama da ita. A dai bangaren kuma an yi wa Rabiu wata waya wadda bai saba samun irinta ba, wadda kuma a zahiri ministan harkokin cikin gida ne ya yi ta. Ko me yake nema? Bar mu ji yadda abin yake a wannan kashin mai taken zaka ci ra'ayi ne.
7: Rabiu ya isa ofishin ministan 'yan mintuna kafin lokacin da suka yi alkawarin haduwa ya cika. Yana ta faman haɗa gumi da haƙi saboda fargaba.
8: Rabiu,
9: sannu ko?
8: Ranka yi daɗe, minista.
9: Kai haƙuri, na ajiye ka ko?
8: Ba damu ya laɓai, a yi ban ma daɗe da shigowa ba.
9: Ok, bismillah. Na ji daɗi da ka samu damar zuwa. Ka ga ba ma sai ka tashi ba, zauna kawai zauna.
8: To, bismillah, don a gode ya laɓai.
9: ina so na san ko zaka iya rike amana dake amana ta in baka
8: gore ko yalla bai ai na san yadda zan rufe baki na
9: radio kana na da kai amma duk da haka ina so ka sa hannu a wannan takarda
8: wannan menene kuma yalla bai
9: radio takardar yajejeniya ce ta cewa ba za ka fada dukkan abin da zamu tattauna anan ba ba wai kuma dan ban yadda da kai ba amma saboda wannan abu ne da ya shafi tsaron kasa kuma tana da matukar muhimmanci don haka ni da kai ya kamata mu yi alkawarin sirranta ta ni ma fa sai na sa hannu
8: to amma yalla bai ban gane ba fa ina nufin ban san akan me zan sa hannun ba
9: Rabiu na fahimci inda tunaninka ya sa gaba kuma kai daidai da kake kaffa kaffa yanayin bayanin da zan faɗa maka yana da nauyi sosai gashi kuma sai dai kai haƙuri don ko yanzu ka shiga iya wuya

0: haka ne nan don na faɗa maka cewa shugaban ƙasa ya amince da nayi takara a maimakon sa.
1: Okay, to na gane Allah bai.
0: Na san yanzu kana tunanin me yasa ka shigo cikin wannan al'amarin ko?
1: To na haka ne. Magana gaskiya amma yalla bai na dan fara gano wani abu.
0: Mala Rabiu mutumi na akwai wani tayin da zan yi maka. Ina so ka zama mutun na farko da zai zo mai aiki tare. Saboda haka nake so kai ne zaka jagoranci bangaren fasahar sadarwa da yada bayanai a ofishoshin yakin neman zabe na. Wato Rabiu wannan wani mukami ne mai matukar muhimmanci da yake bukatar sirri sosai.
1: Haka ba.
0: Sannan ina so ka sani ya kamata ka san cewa irin wannan aikin yakan zama munana a wasu lokuta. Aikin ka shine duk lokacin da aka jefe mu da wata mummunar kalma ko magana mara dadi. Kai kuma sai ka mayar da martani da irinta. Kai wani lokaci ma kana bukatan ka mai da abin da yafi haka waɗanda kenan zaka iya kirkiran wasu kalmomin da kanka.
1: Amma ran ka dade ba
0: a Rabiu kafin ka yanke hukunci. Wannan takardar take gabanka. Bude ta. Ya kamata ka san ainihin abin da kake shirin shigar da kanka a ciki.
1: Menene labai? Kwangila ce?
0: Ba shakka, kwangilar ka ce. Ban san ko zaka iya amincewa ka karba ba. Ka bude ta mana bude, bude. Duba shafi na 6. Sannan ka duba alkaluman da suke wurin kafin ka yanke hukunci.
1: Wannan ita ce?
0: Rabiu.
1: Me?
0: Ba shakka. Wannan shine abin da ke tattare da zama babban jami'in hukuma. Don haka me kace? Zaka yi aikin? Ina nufin zaka yi aiki tare da ni?
1: Ban gaskiya yalla bai a yanzu dai ban san me zance ba tukunna.
0: Na sani. Kana ganin wannan kamar yayi yawa ko? Kaga. Rabiu ka je kai tunani. Sannan sai ka dawo gobe mu tattauna. Rabiu kar ka manta har yanzu wannan batun da muke tattaunawa da kai sirri ne lamba daya. Kada ka sake wani ko wata ko wani mahaluki kai ko ma wane ne ya ji wannan magana akan kowane irin yanke hukunci ka yanke, ma'ana ko ka yarda ko baka yarda ba. Kasancewa hakan zai zo da wani sakamako mai tsauri idan wannan magana ta bulla. Ka rike sirri na.
2: Samira tana zaune akan matattakalar gidan su Rabiu daga waje. Tana nan tana jiran sa.
3: Rabiu, na gaji da jira fa. Faɗa min wai akan menene? Me ministan yake so?
1: Ya bani wani aikin gwamnati ne.
3: Me? Haba. Rabiu, ai na san dama arna. Nayi zaton wani abu mai kama da haka. Allah dai ya saka amince.
1: Ai baki ma san biyan da za a yi min ba. Albashin yana da matukar yawa sosai.
3: Allah Rabiu, kai nayi maka murna. To amma kuma sai naga kamar baka murna.
1: Ba wai haka bane, nayi murna mana. Magana ta gaskiya amma dai abin ne.
3: Abin ne dai mi.
1: To ban san gaskiya ko zan iya yin aikin ba.
3: To me kake nufi da baka san ko ba za ka iya yin aikin ba? Kana nufin baka karba ba kenan?
1: Ban karba ba gaskiya.
3: To me yasa?
1: Bana jin na amince da irin ra'ayin mati gaskiya.
3: Kai, ra'ayi kuma? Wai da gaske batun ra'ayi kake min Rabiu?
1: To haka ne. Magana gaskiya dai ina jin Dr. Mai Nasara zai fi zama shugaba na gari. Yana da manufofi masu kyau wallahi. Ga tsarinsa a fayyace ne yadda za a aiwatar da manufofin.
3: Zancen banza, kada ka sake min wata maganar ra'ayi ko manufa. Wani irin ra'ayi? To shikenan, zaka ci ra'ayin ne?
1: Ba wai wannan bane kadai ma. Yana so ne wai na dinga jujjuya bayanansa, na dinga bata sunan abokin hamayyarsa, da kuma dinga yada labarin kanzon.

0: kurege. Wannan shine yasa nake yin daru-daru wallahi da aikin.
1: To yanzu dai na gano dalilin baya bayan da kake yi. Amma Rabiu, karba aikin nan zaka yi fa ko kana so ko ba ka so. Yawwa, kai tunanin irin shige-shigen da ka iya.
0: To naji, amma kin ga kada fake ringa dauka ta kamar ban san komai ba. Ke ce kika san abin da ya kamata.
2: Tunda dai yanzu ke ai babu durata bace ko?
1: Amma ai ba yana nufin ban damu da kai ba. Muna mutunci ai Rabi'u. Kuma ina so naga kai nasara a rayuwa, ka sani.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da maraici Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na karshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya an samu asarar rayukan jama'a a wani sabon rikici tsakanin makiyaya da manoma da ya barke a jihar Bauchi. Batun da jigon rahotannin mu na maraicen yau ya mayar da hankali akai kenan. A yankin gabas ta tsakiya kuwa Isra'ila ce ta sanar da kashe babban kwamandan Hezbollah duk da ikrarin da Amurka ta yi na amincewa da yarjejeniyar tsagaita buɗa wuta. Ita kuwa ƙasar Armenia za ta gudanar da zaɓenta ne na 'yan majalisar dokoki a wannan watan, zaɓen da zai saita akalar wato siyasar ƙasar wato da ke goyon bayan Rasha. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo muku bayan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Kotun Amurka ta soke dokar da shugaba Trump ya kafa da ta haramta wa 'yan ƙasashe 39 'yancin zama Amurkawa. Shugaba Putin na Rasha ya fatali da tayin da takwaransa na Ukraine ya yi masa na ganawar ƙeƙe da ƙeƙe. Kotun Mali ta ɗaure wani bafaranshe da ta zarga da leƙen asiri. Wata kotun tarayya Amurka ta soke dokar da gwamnatin shugaba Donald Trump ta kafa wadda ta haramta wa 'yan ƙasashe 39 'yancin zama Amurkawa masu asali daga Afirka da Asiya da Latin Amurka da kuma gabas ta tsakiya. Alƙalin kotun John McConnell Jr. ya ce dokar ta Mr. Trump ta jefa rayuwar baƙi 'yan ƙasashen waje mazauna Amurka cikin haɗari da fargaba sakamakon tsaurinta. Inda kuma ya zargi hukumar kula da shige da ficen ƙasar da yi wa doka karan tsaye. Wannan hukunci da kotun ya haramta gwamnatin Amurka daƙile ƙoƙarin baƙin haure masu izinin shiga ƙasar damar neman takardun zama 'yan ƙasa ba tare da la'akari da tushensu ba. A makon gobe ne shugaba Xi Jinping na China zai kai ziyara Koriya ta Arewa kamar yadda ƙasashen biyu suka sanar a wannan rana ta Juma'a, kuma ziyara irinta ta farko kenan cikin shekaru bakwai. Daga cikin manufofin da ziyarar ta ranakun Litinin da Talata, hadda batun ƙara ƙarfafa sha'anin tsaro tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna da suka mallaki makamin ƙari dangi na nukiliya. Sanarwar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning ta fitar ta ce batun tabbatar da tsaron yankin na cikin abubuwan da shugabannin ƙasashen biyu za su tattauna a kai a yayin ziyarar. Wannan na zuwa makonni ƙalilan bayan da shugaba Xi ya karɓi baƙuncin takwarorinsa na Rasha da Amurka wato Donald Trump da kuma Vladimir Putin a jere a birnin Beijing. A baya-bayan nan ne shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya tallafa wa aminiyarsar Rasha da sojoji da makaman yaƙi domin ci gaba da gwamza yaƙi da Ukraine. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya yi fatali da tayin da takwaransa na Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi masa na ganawar ƙeƙe da ƙeƙe a ƙoƙarin lalubo hanyoyin kawo ƙarshen yaƙin da ƙasashen biyu ke gwabzawa yau fiye da shekaru huɗu. Mr. Putin ya ce babu wani alfanu da ganawar gaba da gaba tsakaninsu za ta haifar. Hasalima babu da'a a cikin gayyatar da Mr. Zelensky ya masa face rashin kunya da yaudara da kuma tsaurin ido. Matakin na shugaba Putin na cikin jawaban da ya gabatar a taron tattalin arziki na duniya da ke gudana a birnin St. Petersburg, wanda ya samu halartar wakilai daga ƙasashe 130 na duniya. A ranar Alhamis, shugaba Zelensky na Ukraine ya miƙa goron gayyata ta wannan ganawa ga shugaba Putin, wadda ta samu karɓuwa matuƙa daga ƙasashen yamma ciki har da ƙungiyar tarayyar Turai EU da kuma shugaba Donald Trump na Amurka, wanda ya ce tabbas gagarumin ci gaba ne matuƙar Putin ɗin ya aminta da yin tozali da abokin gabansa Mr. Zelensky. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. A wannan Juma'a ce wata kotun ƙasar Mali ta zartar da hukuncin ɗauri da kuma tara ga wani ma'aikacin ofishin jakadancin Faransa bayan zarginsa da laifin leƙen asiri da kuma ƙulla maƙarƙashiyar gurgunta tsaron ƙasar. Bafaranshin mai suna Yan V, mai shekaru 20, ya shiga hannun jami'an tsaron Mali a ranar 13 ga watan Agustan 2025, inda yanzu aka haramta masa shiga ƙasar baki ɗaya. Tun a shekarar 2012, Mali ke fama da tashe-tashen hankula na hararren ta'addanci daga ƙungiyoyi masu alaƙa da Al-Qaida da IS, har ma da wasu ƙananan ƙungiyoyi na cikin gida. Yayin da gwamnatin mulkin soji ƙarƙashin jagoranci Assimi Goita ta juya wa ƙasashen yamma baya, musamman ma uwar gijiyar ta Faransa, tare da rungumo Rasha a matsayin abokin ɗasawa, to amma har yanzu bata sake zani ba kan batun kalubalen tsaro. Wata kwatar birnin London na Ingila ta samu wasu mutane biyan kasar Romania da laifin kai hari kan wani dan jarida dan asalin kasar Iran mai suna Puriya Haserati bayan farmasa har gida a shekarar 2024. Mutanen biyu da suka hada da Nandito Badia mai shekaru 21 da kuma George Stana mai shekaru 25 za yanke musu hukunci a ranar 3 ga watan Yulin gobe kamar yadda babban jami'in gabatar da kara mai yaki da ayyukan ta'addanci a Burtaniya Frank Ferguson ya tabbatar. A cikin watan Disamba 2024 aka kama mutanen a kasar ta asali ta Romania sannan aka miƙa su Burtaniya domin fuskantar tuhuma da kuma hukunci. Kodayake yan sanda sun ce mutum na uku da ake zargi har yanzu yana Romania sakamakon wata tuhuma ta daban da yake fuskanta a can. To ƙarshen labaran duniya kenan.
1: Wanda Abdul Karim Muhammad Abdul Karim ya fassara ya kuma karanto daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za ku ji cewa a wannan Juma'ar ce shugaban gwamnatin sojin Niger ke kammala ziyarar aiki a kasar Turkiya bayan da kasashen biyu suka sanya hannu kan yarjejeniya a fannoni daban-daban. Muna tafa da takaitattun labarin wasanni, shirye-shiryen darasin rayuwa da kuma lafiya jari za su biyo baya. Amma kafin mu fara da jigon rahotanninmu na maraicen yau. To a Najeriya dai sabon rikicin manoma da makiyaya ya haifar da asarar rayukan mutane 11 a karamar hukumar da Razo tare da kona gidaje sama da 150 a jihar Bauchi kenan. Wakilinmu a jihar Bauchi dake shiyar arewa maso gabas Aliyu Muhammad Waziri ya duba mana matakan da mahukunta ke dauka bayan faruwar lamarin a cikin wannan rahoton da ya aika mana.
3: Rikicin ya faro ne daga inda wasu makiyaya suka kai farmaki wa wasu manoma a ƙauyen Lanzai dake ƙarƙashin ƙaramar hukumar Tadarazo yayin da suke aikin zuba taki a gonakin su. Wannan shi ya fusata matasa daga garin na Lanzai suka je ɗaukar fansa a ƙauyen Dosho inda Fulani suke da zama. Suka cinna wuta wa gidajen su da lamarin ya kai ga asarar rayuka inda da farko aka samu rashin mutane 7 kafin daga bisani alƙaluma suka gwada 11 ne da kuma akalla gidaje sama da 150. Kan haka ne kuma gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunci hakan ba.
4: Mutanen Darazo mun zama ba mu da tausayin juna, to gwamnati ba za ta yarda da wannan ba. Bazan yarda da wannan cin kashi ba, wallahi bazan yarda ba. Duk wanda ya dauki hukunci a hannunsa to bai adalci ba. Ko an saba maka kasan akwai hukuma, sarki yayi magana, amma har ɗan sanda an kashe a ƙasar nan. Wa'ansu wuri suna fama da bandits, amma abin da yake faruwa na Darazo shine ɗan gida ne suke kashe kansu. Ina jin akwai karancin hukunci shi yasa ake cin kashi, amma a ce an ji an kona gidaje kusan 50, sarki ya ce ma 150, kuma kowa ya ja daga. To kowa zamanin da fa ba a yin haka, to ba zai yiwu ba.
3: To ne dai rundunar ƴan sandan jihar Bauchi ta aika da jami'an ta zuwa garuruwan na Lanzai, Dabo da Dosho domin tabbatar da zaman lafiya a yankin, kamar yadda kwamishinan ƴan sandan jihar Bauchi Sani Omolori Aliyu ta bakin kakakin rundunar SP Nafiu Habib ya bayyana.
5: In Allah ya yarda za a ci gaba da duk mai yiwuwa don tabbatar da an samu tsaro kamar yadda aka saba da jama'ar su ci gaba da tafiyar da al'amuransu na yau da kullum yadda suka saba. Sannan kuma ya kara da cewa wannan mataki ne da za a iya shawo magani shi idan an kai shawo kan shi idan da an kai zuciya nesa. Ya yi kiran jama'ar wannan garuruwa da cewa a daina ɗaukar doka a hannu kuma ake ba ma jami'an tsaro haɗin kai.
3: Masu tsarauta su ne mafi kusanci da al'umma kuma a wajensu ake fara kashe irin wutar wannan rikici. Shi yasa ma mai martaba sarkin Darazo Alhaji Babe Ibrahim Bababa ya ja hankalin al'ummar yankin baki daya.
6: Mu ba da zuciyar mu hakuri. Yanzu abin da ya faru abin Lanzai jiya abin kunya ne, abin takaici. Ainihin Fulani ne namu na gida ƴan uwa, ba wanda ake cewa sun zo daga wani guri ba. Su ne suka kawo wannan, aka samu wannan sabani tsakanin mu da su, wanda dukkanku akwai auratayya a tsakani. Abu ɗaya ne abin da ya doshin Fulani, shi ya doshin kare-kare, shi ya dulali, shi ya lamfo, shi ya sabon garin Lanzai, kuma shi ne Lanzai, kuma shi ne bayana ba. yanzu waɗanda suka yi ta'annacin nan ƴan uwansu ne, wani ɗan gurgunsu ne, wani ɗan kansu ne. Ana ci gaba ko'ina, amma mu rashin zaman lafiya ya hana mu ci gaba.
3: Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta ce jami'anta ba za su bar garuruwan da aka yi rikicin ba har sai komai ya koma daidai. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.
1: To wannan sabon rikici da ya haifar da fargaba da ake ganin ka iya kawo koma baya ga fannin noma a ƙasar da dama fannin ke fuskantar wato matsaloli. Kan wannan batu ne daga nan birnin Bon na tuntuɓi Dr. Jazula Muhammad Bichi, daraktan cibiyar horas da kiwon dabbobi a jihar Kano. Na kuma fara da tambayarsa kan yadda su masana ke kallon rikici tsakanin makiyaya da manoma.
7: Idan muka duba tun magabatan mu zamanin Sardauna, ai dalilin da arewa ma a 1965 aka kirkiri gandun daji kenan, aka maida gandun daji wurin kiwo. Wannan hangen nesan da suka yi tun wannan lokacin shine don a kiyaye irin wannan matsala da za su iya zuwa. To kuma kamar yadda na ce, yana da abubuwa da yawa, saboda su kansu makiyayan nan suna nan kashi-kashi da yawa kala-kala. Akwai makiyayan da ke tafiya da shanu, misali tun daga Niger su biyo ta Najeriya, amma su wuce Najeriyan. Akwai makiyaya da ake rigima da su 'yan cikin gida. Akwai kuma kashin makiyaya da dama suna zaune ne a waɗannan garuruwan manya tsakaninsu da manoma da Fulani.
1: Haka, dakta, a matsayinku na masana, me yasa kuke ganin har yanzu ake ci gaba da samun irin waɗannan rikice-rikice na tsakanin manoma da makiyaya duk da ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi, kamar yadda ka faɗi cewa a gomman shekaru da suka gabata gwamnatocin da suka shuɗe sun ɗauki matakai da za a iya daƙile wannan matsala?
7: Misali ma idan kika ɗau wasu jihohin, ai sun sa kwamiti da manoma da makiyaya a ciki, wanda idan an hango waɗannan nan ake ƙoƙari da sauri a je a shiga tsakani a raba ta. To amma kamar yadda na ce, wasu ma fa makiyayan ba a san daga ina suka fito ba, saboda mu ta ko'ina shigowa ake cikin Najeriya. Saboda haka dole sai an yi wani mataki a gane daga ina mutum ya fito, a bashi takarda da sauransu. Idan ba haka ba, idan mutum ya san zai zo ya banna ya gudu ko ya ɓuya, ko in an taso masa ya ɗau makami da sauransu, to rigima ba za ta ƙare ba.
1: Alal ga misali, gwamnatin Bauchi a baya ta taɓa ƙwace wasu filayen noma domin rage rikici. A ganin ka, me yasa wannan mataki bai kawo ƙarshen wannan matsala ba gaba ɗaya?
7: Ai, filayen da wasu suke nomawa, ai wasu yawancinsu wasu gandayen daji ne na makiyayan, wasu burtaloli ne na makiyayan. Akwai duk rigingimun, misali in kika ɗau koda zamfara, ai matsalar zamfara ta fara ne daga gurin kiwo da aka raba wa manoma, suka cinye suka koma suna noma, makiyayan ba su da wuri. Kin san mun samu wasu jihohin da ƴan siyasa shugabanni suke sai da wuraren, ma suke ba da burtalolin sai wa da manoma, su kuma manoma fa sun sani shekara da shekaru, amma sai su je su huɗe su noma.
1: To dakta, wani irin tasiri ne waɗannan rikice-rikice za su yi ga samar da abinci, musamman ma a Najeriya da ake kokawa yanzu ga matsalar tsaro ta sanya manoma ba sa iya zuwa gonakansu, musamman a yankunan karkara su noma, ga kuma wannan rikici?
7: Babban tasirin da zai yi shine za a kasa noma abincin ma. Kuma kin san duk ƙasar da ba ta iya noma abincin da za ta ci tana cikin matsala, kuma tana iya haifar da babban rigima ga wannan al'ummar.
1: To dakta, waɗanne irin matakai ne ya kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka wajen ganin cewa sun daƙile wannan rikici na makiyaya da manoma, musamman a yanzu da damina ta riga ta ke kunno kai, domin a ga cewa ba a samu matsalar samar da abinci ba a ƙasar?
7: To na farko dai sai an kiyayi wuraren da suke dama can na makiyaya ne za su je su kiwo, na ɗaya kenan. Saboda matsalar da makiyayi yake fuskanta, rayuwar shi ta alaka kan dabbobin nan ne. Yanzu zafin ranin da ake yi yanzu ba abincin ko ina da dabba za ta iya gani ta ci. Saboda haka su ma makiyaya sai sun riƙa yin takatsantsan, suna canjawa kamar yadda zamani yake canjawa. Ka aje dabbobin da za ka iya riƙewa, da za ka iya kashe ma kuɗi. Su kuma gwamnatoci sai sun hana wannan saide-saide da ake na burtali da gurin kiwo da sauransu.
1: Dr. Jazuli Muhammad Bichi kenan, daraktan cibiyar horas da kiwon dabbobi ta Kano, da haka kuma muka ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicen yau. To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger inda a wannan Juma'ar ce shugaban gwamnatin sojin kasar General Abdurrahman Tchiani ke kammala ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai kasar Turkiya inda kasashen biyu suka ƙara ƙarfafa hurɗar da ke tsakanin su tare da rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da dama da suka hada da manyan makarantu da kasuwanci da kiwon lafiya da kuma wato fannin diplomasiya. Wakilin mu na Yemi Salisu Bukari ya duba mana tasirin wannan ziyara ga kasar ta Niger ga kuma rahoton da ya aika kumana.
8: Yayin wannan ziyarar aiki da shugaban kasar ta Niger General Abdurrahman Tchiani ya kai a kasar Turkiya, ya gana da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan, inda bayan da tawaga kasar ta Niger ta gudanar da tattaunawar aiki ta hannu da hannu da bangaren kasar ta Turkiya. A karkashin jagorancin shugaba Erdogan, shugabannin biyu sun jaddada aniyar su ta karfafa dangantaka da daukaka tarihi a tsakanin kasashen biyu. Sai dai ga masu sharhi kan al'amuran da ke gudana a harkokin tafiyar da mulki a kasar ta Niger, ta bakin Umaru Kante ya ce Turkiya kasa ce da ake iya cin riba sosai idan aka yi kyakkyawar hudda da ita.
9: Idan ka duba fannoni wanda aka dora ma hannu aka ƙara ƙarfafa su, akwai na kiwon lahiya, akwai na ilimi, akwai misali na kasuwanci, kuma akwai na harkar tsaro. To idan ka ɗauki wannan fannonin su kadai, fannoni ne wanda idan babu su babu ci gaba a kowace ƙasa ta duniya. To gaskiya ni ina ganin ƙasa ce wadda ake iya anhwana da ita sosai.
8: A fannin ilimi, bangarorin biyu da sun cimma yarjejeniyoyi na tsakanin jami'o'i daga shekara ta 2026 zuwa 2030, an kuma rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da ta shafi hukumar haɗin gwiwa ta tattalin arziki da kasuwanci tsakanin ministan kula da harkokin kasuwanci na Turkiya Omer Bolat da kuma takwaransa ministan harkokin kasuwanci da masana'antu na Jamhuriyar Niger Malam Abdullahi Saidu. Sai dai da yake magana kan ribar da Niger din ka iya ci na waɗannan yarjejeniyoyi, Kasim Isa, tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan kwadago a Jamhuriyar ta Niger, ya ce koda shugaban kasa ya yi aiki an cimma yarjejeniyoyi, sai fa a nan gida masu kula da aiwatarwa sun yi nasu aikin yadda ta kamata za a ga ribar.
10: Shi shugaban kasa kamar mai gida ne, ya je ya yi farauta ya kawo nama, ya kawo shinkafa, ya kawo gyada, ya kawo abubuwa iri-iri. Idan a gida ya kawo babu wanda zasu sarrafa wannan abincin ya yi daɗi, to sai a yi ɓanna. Dole ne sai da gwamnati wadda ta cincinta kowane yana a matsayin kishin nan da abubuwan da alƙawarin shi shugaban kasa ya ɗauko shi zai je ya aikata su.
8: A fannin kiwon lafiya, ministan kula da harkokin kiwon lafiya na Turkiya Kemal Memisoglu da takwaransa na Niger Garba Hakimi sun yi musayar yarjejeniyoyi game da aikin haɗin gwiwa da kuma batun canzawa asibitin amintaka na Niger da Turkiya wuri da kuma inganta shi. Dr. Ila Ayuba shine shugaban kungiyar manyan likitoci ta Sanfamer ta ƙasar Niger, ya ce suna da kyakkyawan fata dangane da wannan ziyara musamman ma a fannin kiwon lafiya.
11: Musamman bisa ga horo likitocinmu su tahi Turkiya su ƙara sani bisa ga wani fanni na musamman, kuma bisa ga kayayyakin aiki musamman kaya na binciken jini ko na binciken ƙwaƙwalwa da sauransu, kuma su abin da shahi magani in akwai wani horo wanda mutanen mu za su ta su zo su yi.
8: A fannin harkokin diplomasiya dai kasashen biyu sun kuma sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin kwalejin diplomasiya ta ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Turkiya da cibiyar nazarin harkokin diplomasiya da dabaru ta kasar Niger, wanda ministan tsaron kasa na Turkiya Yasar Guler da ministan harkokin wajen kasar Niger Bakariya Osangare suka yi masa takardu bayan rattaba hannu. Sannan shugaba Tchiani ya jinjina yadda ake tafiyar da hulɗa ta tsaro tsakanin Niger ɗin da Turkiya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Idan shirin ya nufi yankin gabas ta tsakiya kuwa, rundunar sojin Isra'ila ce ta sanar da kashe babban kwamandan Hezbollah Haitham Ali a wani hari ta sama da ta kai babban birnin kasar Lebanon kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ikirarin cewa ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta kan Lebanon. Wakilin mu na yankin Mahmud Yaya Azare ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Alkahirar Masar.
12: Dundunar sojin Isra'ila ta sanar da kashe babban kwamandan Hezbollah Haitham Ali Tabtaba'i a wani harin da take ta sama kan babban birnin ƙasar Lebanon Beirut kwana guda bayan da shugaban Amurka Trump ya yi ikirarin ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta kan ƙasar ta Lebanon. Kafin hakan dai, dama ministan tsaron Isra'ila Israel Katz, wanda ya nemi mazauna garuruwa 11 a kudancin Lebanon da su fice daga cikinsu, don kada farmakin da dakaransu za su kai su rutsa da su. Ya ce muddin kungiyar Hezbollah za ta ci gaba da gagarar mahukuntan Lebanon, to Isra'ila za ta ci gaba da fadada ikonta a kasar don karfafa tsaranta. Ya ce ina gargadin shugaban Lebanon da ya kwanda sanin cewa kasa kwanci damarar Hezbollah da ya yi na nufin ya kasa aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da Isra'ila ta cimma da ƙasarsa kenan, lamarin da zai ba mu halaccin ci gaba da fadada ikon mu a ƙasarsa. Dan farautar ɗan ƙungiyar ta Hezbollah a ko'ina suke a ƙasar. Tuni dai shugaban ƙasar ta Lebanon Joseph Aoun ya caccaki Isra'ila kan abin da ya kira mungun tanadin da take da shi kan ƙasarsa, duk da kyakkyawar aniyar da ya nuna ta wajen shiga tattaunawa da ita da macin ma yarjejeniyar zaman lafiya da ita wacce ya kamata ta fara aiki tun daga yau. Kamar yadda ya caccaki ƙasar Iran kan irin katsalandar ɗin da take a ƙasarsa ta hanyar ziga ƙungiyar Hezbollah ta ci gaba da keta yarjejeniyar da ƙasar tasa ta cimma da ƙasar ta Isra'ila, lamarin da ke ƙara jefa dubu dubatan 'yan ƙasarsa cikin halin ƙaƙanuka yi. Ya ce shigar mu tattaunawar da muka yi don cimma yarjejeniya da Isra'ila ba mun yi shi don tsoro ko kasawa ba ne. Idan har Amurka ba za ta tursasa wa Isra'ila mutunta wannan yarjejeniyar ba, to a shirye muke mu ɗauki matakan kare kanmu da ƙwanjinmu. Kamar yadda muke gargaɗin Iran da akuyarta ta kiyaye ramarmu, ba za mu sake yadda ta dinga amfani da ƙasarmu don cimma muradun raɗin kanta ba. Duk hakan daina wa kana ne a daidai lokacin da ƙungiyar ta Hezbollah ke sake jaddada matsayinta kan yarjejeniyar da ƙasar ta Lebanon ta cimma da Isra'ila a jiya a birnin Washington na Amurka. Yadda shugaban ƙungiyar Qasim Na'im ya siffanta yarjejeniyar da wani mungun tarko, yana mai gargaɗin mahukuntan ƙasar da su yi hattara don kar su faɗa cikinsa. Kana ya ƙara da shan alwashin sake fatattakar Isra'ila daga yankunan da ta mamaye a Lebanon ba tare da ya shiga tattaunawar da ya siffanta da ta ƙasƙanci da miƙa wuya ko cin mota yarjejeniya da babbar maƙiyar ƙasar ta Lebanon Isra'ila ba. Ya ce Isra'ila za ta iya mamaye yankunanmu, mu kuma za mu iya ƙwato su. Za ta iya kashe al'ummominmu, amma ba za ta iya kashe mutunci da darajar da muke da ita ba. Za kuma ta iya rugurgu da gidajenmu, amma ba ta isa ta fitar da kishin ƙasa da ƙaunar da muke wa ƙasarmu ba. To sai dai a hannu guda, an jiyo shugaban majalisar dokokin ƙasar ta Lebanon Nabih Berri, wanda ke ƙawance da ƙungiyar ta Hezbollah na nuni da yiwuwar janyewar ƙungiyar ta Hezbollah daga yankin kudancin kogin Litani. Tashi ɗaya tare da janyewar Isra'ila daga illahirin yankunan da ta mamaye daga Lebanon, lamarin da in har ya faru zai ba da damar aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wutar da ƙasar ta cimma a jiyan. To sai da masharhanta sun yi amannar cewa zai yi matuƙar wuya a mutunta yarjejeniyar ƙasar ta Lebanon muddin Amurka da Isra'ila ba su cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakaninsu ba. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To ita kuwa ƙasar Armenia na shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki ne a ranar 7 ga watan Yuni nan da muke ciki, wanda zai saita akalar siyasar ƙasar da nuna ra'ayin al'ummar ƙasar kan dangantaka wato da ƙasar ke da shi da Rasha. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton da Rajana Munir Yahaya ta haɗa mana.
13: A zaben majalisar dokoki da ke tafe na ƙasar Armenia ba zaben kawai ba, har ma da saisaita inda siyasar ƙasar ta dosa, ko dai ta bi sahun ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tarayyar Turai ko kuma ta ci gaba da zama mai goyon bayan Rasha. Wani bincike gabanin zaben da ƙungiyar farar hula ta Republican Institute da ke Washington ta yi ya nuna Prime Minister ƙasar na jam'iyyar Civil Contract Nikol Pashinyan mai goyon bayan shigar ƙasar EU zai lashe zaben da kashi 32%. Bangaren adawar ƙasar kuwa da suka kasu kashi 3 na da ra'ayin ƙasar ta ci gaba da zama 'yar amsa kiɗar shatar Rasha, wanda hakan ya sa suke bayan jam'iyyar mai mulki a cewar binciken. Kazalika wasu kashi 7% sun ce za su ba da goyon baya ga hamshakin mai kuɗin Armenia ɗan asalin ƙasar Rasha, Samvel Karapian, mai ra'ayin ganin ƙasar ta Armenia ta tsaya da ƙarfinta, wanda kuma a halin yanzu yake ƙarƙashin ɗaurin talala a garin Yerevan bayan an caje shi da tunzura jama'a na su ƙwace mulki da ƙarfi da yaji. Ana dai ganin jam'iyyar adawa ta Armenia Alliance karkashin jagorancin tsohon shugaban kasar Robert Kochian, wanda rahotanni suka nuna amini ne ga shugaban kasar Russia Vladimir Putin, zai samu kashi 4 bisa 100 na zaben. Yayin da jam'iyyar Prosperous Armenia, wanda hamshakin dan kasuwa Gakik Charukyan ya kafa, zai iya samun kashi 2 bisa 100 na goyen bayan yan kasar Armenia, inda aka ce jam'iyyar na da alaka da jam'iyyar Russia mai mulki ta United Russia. Amma masana harkar siyasa sun yi gargadin yin taka tsantsan kan tafiyar, duba da kashi 16 ne kawai suka amsa kada ƙuri'ar su a zaben, idan akwatanta da binciken 2021 mai kashi 19 bisa 100. Sai dai a lokaci guda kuma kashi 92 bisa 100 sun bayyana aniyar su na kada ƙuri'a a zaben, idan akwatanta da kashi 72 bisa 100 a zaben 2021. A watan Maris ɗin 2025 ne dai Majalisar Dokoki ta Armenia ta shirya wata doka na shiga Tarayyar Turai. Har ila yau a farkon watan Mayun da ya gabata, Pashinyan ya karɓi bakoncin taron al'ummomin siyasa ta Tarayyar Turai a Yerevan, babban birnin Armenia, inda a tattaunawar shi da 'yan jarida bayan taron ya jaddada cewa ƙasarsa ba ta goyon bayan yakin da Rasha take yi da Ukraine. Wannan ya haifar da zazzafar martani daga Moscow, inda shugaba Vladimir Putin ya yi barazanar sanya takunkumi ga Armenia. Yayin da tsoma bakin Rasha a harkar siyasan Armenia ya zama zazzafar muhawara tun kafin zaben, ana shiga cikin ɗarɗar yayin kamfen tsakanin kowane ɓangare, inda dakarun tsaron Armenia ke yawan ƙaddamar da bincike kan 'yan hamayya masu goyon bayan Rasha. Prime Minister Pashinyan sau da dama a wajen gudanar da kamfen ɗinsa ya jaddada fifita muradin ƙasar, wanda ya hana shi waiwaye kan buƙatar wasu na sake buɗe kan iyakar ƙasar da yankuna Nagorno-Karabakh, wanda Azerbaijan ta sake karɓe iko daga dakarun Armenia bayan sun raba gari a 2023, wanda ya kawo ƙarshen yaƙin da ya ɗauki tsawon shekaru 30. Masu aiko da rahotanni sun ce ana kyautata zaton cewar za a gudanar da zaben cikin haske da adalci, ba tare da samun wani tashin hankali a ƙaramar ƙasar mai yawan al'umma kimanin miliyan 2,930.
1: To an gaishe ki Raijana, yanzu kuma sai takaitattun labarin wasanni tare da Muhammad Awal Balarabe.
14: A daidai lokacin da ya rage ƙasa da mako guda a fara gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya a Amurka da Canada da Mexico, wasannin sharfage yana ci gaba da gudana ga yawancin ƙasashe da suka samu tikitin shiga gasar. A fafatawar da ta yi da Faransa, Côte d'Ivoire ta bayo marada kunya, inda ta yi nasara da ci 2-1. Hasali ma dai ba ƙungiyar Les Elephants ta Côte d'Ivoire ba ce kaɗai ta ba da mamaki a waɗannan wasanni na sada zumunci, domin Spain ta yi kunnen doki 1-1 da ƙungiyar ƙwallon ƙafar Iraki. Yayin da a nata ɓangaren, tawagar Iran da za ta tashi zuwa Mexico a ranar Asabar ta doki mali da ci 2-0 a wasan da suka buga a Antalya na kudancin Turkiya. Ita kuwa Mexico da ke karɓar bakoncin gasar haɗin gwiwa ta duniya ta mamaye Sabia ne da ci 5-1 a wasanta na ƙarshe na shirye-shiryen tunkarar kofin duniya. Yanzu kuma sai mu shiga fagen naɗe-naɗe, inda a nan gida Jamus Bayer Leverkusen tana da tsohon kocin Toulouse Carles Martinez Novel mai shekaru 42 a matsayin sabon mai horaswata. Shi dai Martinez Novel da ya maye gurbin Dan Kasper Hulman ya zama mutum na uku da zai karɓi ragamar ƙungiyar Leverkusen tun bayan tafiyar Xabi Alonso a ƙarshen kakar 2024-2025, wanda ya taimaka ma ƙungiyar lashe kambin zakaran ƙwallon ƙafar Jamus da kofin ƙalubale. A Ingila kuwa, Liverpool ta tabbatar da isowar ɗan Spain Andoni Iraola a matsayin kocinta, wanda zai maye gurbin ɗan ƙasar Holland Arne Slot da aka kora a ranar Asabar bayan kakar wasa ta biyu mai cike da rashin nasara. Ƙungiyar Reds ba ta bayyana tsawon lokacin kwantiragin kocin ba, amma fa kafofin watsa labarai na Burtaniya sun rawaito cewa zai kasance na tsawon kakar wasa biyu. Idan muka koma a ɓangaren cefanar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa kuwa, tauraron Yann Diomande na RB Leipzig ɗin Jamus ne ke haskawa, saboda ƙungiyoyi biyu ne ke zawarcinsa a halin yanzu, wato Liverpool ta Ingila da Paris Saint-Germain ta Faransa. Amma dai RB Leipzig ta nuna alamun rashin son sayar da ɗan wasanta mai shekaru 19. A nata ɓangaren Brentford ta nuna sha'awar sayo ɗan wasan Cologne na Jamus Said Elmala mai shekaru 19, amma dai ɗan wasan na shirin cewa a kai kasuwa saboda baya sha'awar yin wasa a Premier League. Wata kotun Turkiya ta yankewa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Fenerbahce mai barin gado Sadettin Saran daurin shekaru 2 da rabi a gidan yari. Bisa dalilai na tunzura jama'a ga sabacacen wasanni ba bisa ka'ida ba. An da ya samu jami'in wasannin dan Turkiya da Amurka da tallata shafukan tacar da ake ta bayan fage a wani dandamalin bidiyo mallakin kamfanin sa. Sai da kuma Saran wanda ya sanar da niyyarsa ta dauka kara. Yace an dauki waɗannan bidiyon tallace-tallace ne a filayen wasanni. Kuma ba watsa su da gangan a dandamalin sa mai suna Esport ba. Hukumar tseren motoci ta Formula 1 ta bayyana jadawali da ke bayyana matsayin kowane dan wasa a gabanin tseren Monaco Grand Prix da ke gudana daga yau Juma'a zuwa Lahadi a Monte Carlo. Wannan tseren da ke zama na shida a cikin 22 da za a yi a kakar 2026 zai samu halartar Kimi Antonelli na Italia da ke ci gaba da zama gwani na gwanayen Formula 1. Yayin da George Russell na Burtaniya ke biya masa baya a matsayi na biyu. Shi kuwa Charles Leclerc yana a matsayi na uku ne. Yayin da Lewis Hamilton na Burtaniya da taurarinsa ya fara dishewa ke a matsayi na hudu a jadawalin Formula 1.
1: Ta gaida Muhammad Awal Balarabe rahotansa kuma ke zama cikakken rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon.

0: To madalla kai tsaye zamu shiga fagen shirye-shiryen mu farawa da shirin darasin rayuwa inda kuma shirin lafiya jari zai biyo baya.
1: DW darasin rayuwa.
2: A yanzu dai ana ganin dama ɗaya ake bukata na samun wani sirri dangane da rayuwar mutum sai ya rikide ya zama labaran duniya, kama daga fayafayen bidiyo ko wani hoto da bai dace ba ko ma wata rayuwa ta badini ta mutum. Kafin a ankare, shafukan sada zumunta daban-daban sun fara wallafawa, dubban mutane kuma sun fara tsokaci ba tare da la'akari da irin illan da hakan zai yi a bayan fage ba. Shin me yasa mutane ke gaggawan sanyin tunan silili ga mutane ne? Me yasa kuma shafuka a waɗannan kafafan ke jin daɗin yaɗa irin labaran badala na mutane? Shin wasu irin darasa mutane ke koya daga hakan? Batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali akai kenan. Sunana Fauziya Dauda, nake muku lale marhabin. Madalla. A baya-bayan nan dai an ga batun son fallasa asirin mutane ya zama abin tattaunawa a lungu da sako na kafafen sada zumunta musamman ma a arewacin Najeriya, inda bayan fitar hotunan badala na wasu sai aka rika tattauna yadda za a fito ko kuma fallasa asirin wasu daga cikin shahararrun mutane. Mutane sun rika yin irin hakan ne ba tare da la'akari da irin illar da zai yi ga waɗanda ake son tonawa asirin ba ta kowace hanya. Wakilin mu Nasir Salisu Zango ya hada mana rahoto akan wannan batu, inda ya jiyo ta bakin wasu da suka taba fadawa cikin wannan tarkon.
3: Guguwar tonan silili wajen yada fayafayen bidiyon batsuna ci gaba da ci ganga-ganga a arewacin Najeriya. Tun daga kan batun angwaye da aka saki bidiyon su sun kai yan matan su gidajen su suna holewa, da waɗanda aka saki fayafayen su suna satar hanya. Har kan waɗanda suka dauki bidiyon yan matan su a wani yanayi na masha'a. Duka waɗannan su ne kasuwar su a yanzu ke ci. To amma shin ina amfanin badbarai? Abdulsahir Jarimi ne da aka fi sani da Malam Ali a shirin kwana 90, kuma ya taɓa tsintar kansa a yanayin barazana da aka ringa yi masa akan fefan bidiyo da ɓatancin suna. Ƙarshe ya ce Allah ya wanke shi, kuma gaskiya ta bayyana. Sai dai ya ce ya koyi darasin rayuwa mai kyau akan wannan batu.
4: Ai, ba zan ma iya kamanta tashin hankalin da na shiga ba, da ni da masoya da mahaifiyata da iyalina duka mun shiga damuwa ƙwarai da gaske. Sai da cikin ikon Allah, Allah kuma ya zo ya wanke ni a inda aka so a ɓata min suna, annan kuma Allah ya zo ya wanke ni nuna duniya cewa sharra ake mini. Kamar yadda dama lokacin da ana cikin dambarwa abin na fito social media na video na ce Allah in dai sharra ake mini bata min suna ake, to waɗanda suka min wannan abin Allah ka kunyata su a nan inda suke kokarin su kunyata ni. Darasin da na ɗauka kuma akan wannan abin shine duk abin da mutum zai kai kuskure ya sa kanshi a cikin wani cycle na mutane marasa kirki wanda ba san darajar kansu ba wanda ba su zama fada.
3: Ita ma wata matashiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewa akwai darussa ma kila cikin wannan garari, amma fa wajibi ne mutane su kiyaye domin gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah.
5: To gaskiya ne darasin da na koya shine kasan akwai matan da haka kurin sai su dauki bidiyon tsiraicin su, ba wai dan su fitar ba, ba wai dan su nuna wani ba, kawai su ajiye, wasu suna so su ga ya suke ne, wasu kuma da wasu manufofi daban. To gaskiya darasin da na dauka ni dai bazan iya hoton tsiraici na an ajiye a waya ba, saboda komai daren dadewa zai iya fitowa. Misali akwai wani bawan Allah da aka taba sakin bidiyon sa, shi ma kamar yayi bidiyo ne, to kuma daga baya ma manta yayi bidiyon sai isiyar da wayar, da isiyar bai goge ba, wanda isiye wayar abin ya kai wajen shekara 5 sai ga update din sai yana ta yawo.
3: Aliyu Dahir Aliyu matashi ne dake hulɗa da shafukan social media kuma gwani wajen dakile laifukan da ake aikatawa ta kafar internet. Ya ja hankali kan a kiyayi kokarin tozarta al'umma domin ya saba da dokar Ubangiji da ma zamantakewa.
6: Akwai waɗanda suke yi saboda su tozarta wani, musamman a ce kamar tsohuwar budurwa ko wani tsohon saurayi ya yi kuma ya zo ya yaudare ki ko ta yaudare shi, sai kuma ya fito da irin waɗannan bidiyoyi a waɗanda shi ake kira da revenge pornography. Wannan abu laifi ne, doka ya saba da dokar da take cikin Cyber Crime Act, kuma duk wanda kama yana da zazzafin hukunci da za a yi masa. Wannan ta fuskar doka kenan. Kuma ko da kai ne kai ma ba da wannan niyyar ba, domin ita doka ba ta lura da niyyarka, tana la'akari da me ka aikata ne kawai. Ko da kawai kai gani kai kai shayarin ko ka dauko, wataƙila ma wani cewa zai ai fadakarwa zai ya je ya dauko, to wannan gaskiya ba hujja bace ba. Irin waɗannan kamar ya da alfasha ne, kuma ya saba da doka.
3: Akwai darussa da dama cikin batun tozarta al'umma, domin idan ka tozarta mutum yau, gobe baka san me zai zo kanka ba.
2: To a gaida Nasir Salisu Zango domin tattauna wannan batu na wannan annoba da ta kunno kai na san fallasa asirin mutane. Ina tare da Bashir Sharfadi, masani ne akan harkokin kafafan sada zumunta. Bashir, wai menene ke ingiza mutane san fallasa asirin rayuwar ƴan uwansu a social media?
7: Babban abin da yasa aka koma da irin wannan abu shine dalilai na neman kuɗi ko kuma yunkurin ɓata suna ko kuma yiwuwar ta barazana. Sannan akwai neman yaddin mutane ko kuma neman yawan mabiya a kafafen sada zumunta. Sannan masu yaɗa irin wannan suna jin daɗin su ga irin yadda mutane suke ba su goyon baya ta hanyar martanin da ake samu, ko da kuwa abin nan ya zama akwai cutarwa ga wani. Kazalika akwai rashin ɗaukar doka, rashin hukunci da ba a yi ya sa mutane suna samun ƙwarin gwiwa wajen daɗa yaɗa irin wannan abubuwa. Sannan yawanci akwai al'adar goyon bayan ko kuma jinjinawa wanda ya abaye riba irin wannan lamari. Za ki ga idan aka samu irin wannan sai a samu ƴancin A da B wanda suke goyon bayan wanda ya fitar da kuma wanda aka fitar da biliyanta. To shi ma yana da janyo cece-kuce, wasu suna yana ba da ƙwarin gwiwa ga masu yaɗa irin waɗannan abubuwa.
2: Sharfaɗi, shin wani alhaki ya kamata waɗannan kafafen su ɗauka tun da su suke ba da kafa?
7: Gaskiya za a ce kafofin sada zumunta da dama suna iya ƙoƙarin su domin da yawansu sun ba mu dama idan mun ga abin da mun gamsu da shi mun yi shigar da ƙorafi. To idan har muna shigarwa muna rahoton su, za su na ɗaukar mataki. Sannan ko yanzu wannan abin da yake faruwa na san ba kai sun ga cikakken wannan bidiyon a Facebook ba, da sauran wasu manyan kafafen da suna da dokoki masu sauri ko kai uploadin ma asusun gari ya samu matsala. Kuma sannan sun ba mu zaɓi idan yanzu wani rayuwar wannan a ce sai wani influencer ya saka wani abu makamancin wannan kai rahoton nasa ce a gaba abin da yake talatawa. Wani ma za su sauke wannan abu in na yi kima kin yi wancan ya yi. Sannan duk da haka akwai abin da ya kamata su kara kai mishi wajen sauran gano irin waɗannan bidiyon cikin ƙanƙanin lokaci da kuma hukunta asusun ba a cikin lokaci mai sauri. Irin gurup-gurup da suke tallatawa cewa ku zo ku biyo mu wasa ko wani waje, da a ce suna ɗaukar mataki a kan irin wannan. Sau ga hanyar yin karɓar rahoton ɗin, sannan su dinga amfani da tsarin kare duk waɗanda abin ya cuta. Misali yanzu aka ce ga bidiyon wannan da ya fita, a ce kawai Facebook gaba ɗaya zai flagging da wanda ya ɗau wani abu kamar cin wani sauke shi. To wannan Allah ya yarda zai taimaka.
2: A matsayinka na masani akan kafafen sada zumunta, ya kake

0: yin waɗannan abubuwa, sannan mutum ya dinga yin cewa idan ɗan uwansa ne a ci gaba da koyar da irin wannan, sannan a dinga jan waɗanda abin ya shafa a jiki maimakon tozarta su da musu izgilanci, sannan a ba su kariya, sannan a nuna illar abin ga rayuwa da kuma makomarta a gaba, ita wayar da kai akan irin wannan, su ne za su taimaka. Social media kuma kada a kalla, a daina biyan kuɗi masu cewa a ba da kuɗi a turo musu, duk sai an guji irin wannan, a yi reporting duk wanda aka ga wannan abin ya ɗauka, a hana yaɗuwarsa ta hanyar yin sharing, kakka yaɗa, kakka je ma kai comment.
1: Yanzu kuma sai sashin nan na, to muna godiya Bashir Sharfaɗi, yanzu kuma sai sashin nan na labari na.
2: Darasin da nako ya a rayuwa shine ko me zaka yi a duniya ya zama na kan cewa ka san cewa abin da yaje zai zo. Kuma ni darasi da na koya a rayuwa a dalilin wannan abin, ka san akwai abin da zai same ka kai godiya ga Allah, saboda mutanen da suke tare da kai wataƙila ba mutanen kirki ba ne, sai abu irin wannan abin ya same ka za ka gane ma shin rayuwar ya ta ai gwara, a ce abu ma ya same ka har kai istighfari ka koma ga Allahnka, Allah ya shirye ka ka koma ga Allah, kan a ce kawai kana tsaka da abin da ba shi kenan ba, Allah ya ɗauki ranka. Ni dai fitar da wannan tsiraicin ba abu bane mai kyau, masu yi ma Allah ya shirye su su gane su daina.
1: Tuman sauraro da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon, amanadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na jihar Kano Nasir Salisu Zango. Sunana Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa ku kasance lafiya.
3: DW lafiya jari.
4: Akwai wata mummunar cuta da ke sakin kuraje da kaluluwa a jikin fata, ita ba kazuwa ba, ita kuma baƙen daba ko baƙon dauro. Wannan wata cuta ce da ke matukar lalata fatar jikin ɗan adam, wadda ake kira da suna Vernal Disease ko kuma La Maladie du Vernal, wacce takan iya janyo kansa ta fata idan har ba a yi magani da sauri ba.
5: Saboda ai fata garkuwa ce, so daga lokacin da rauni ya same ta an samu lahani. Sannan kuma na biyu, in ba a samu kula ba, fatan za ta iya samunto yanayin nau'i na sha'awar mutum ko kyan mutum da ake gani a daraja shi zai samu nakasa ta wannan wajajen. Sannan na uku kuma, idan aka bar shi ba tare da kulawa ba, zai iya jawo abin da ake cewa cutar daji, wanda ake cewa kansa, duk yana iya haifar da irin wannan lalura din.
4: Sai a biye mu sannan a hankali domin jin ƙarin bayani a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.